0: bakhona abantu abanjalo. Othola ukuthi njengadinge ngisho ngathi mina ngikadvisor thina siyinsizwa ukuthi uma ungena ebudlelwaneni ubeke ku 5% okuphoxeka eceleni ukuze makukufica kuthola indawo. Ngoba mangabe ungezokwenza lokho uzokwenza imess ungene kuma stats ukuthi igama lakho impilo yakho yonke ngeke liphinde lilunge ngoba wena umhlukumezi
1: uyazi ukuthi
0: you understand into enza ngisho njalo ukuthi njengoba izolo umongameli ithatha isikhathi sakhe wabeka imigomo emine ekufanele ilandelwe ingalo yomthetho ukubhekana namacala okuhlukumeza kwabesifazane noma nje bekubulala abantu kodwa njengoba ubona ithi ne space of 3-4 days bese kunabantu abangapheka 11 abashonile endaweni eyodwa uyibuka nje nawe Thokozani lento uma ngabe kukuthi kulabo bantu bekukhona intombazane yakini nawe ngawe uyagula ekhanda uyangizwa mfowethu let's face reality noma because uma ngabe abantu baye engage kwi relationship hayi ngithi uyashela njengamanje uyinsizwa uyashela ubona intombi uyayithanda uyashela mawushela akukho la nifika connecteni uma njalo intombi singasezwani mina angidlali ngiyashaya anifiki lapho you understand but into ekumele uyenze ngizokutshela mina eyenziwa yimina mina selokhu ngazalwa angazi ngemshaya umuntu esifazane hayi ukuthi baba ngicasuli noma bangenzeli izinto ezingicasulayo eziwest mhlawumbe kuthotha umuntu uzokwenzela into ebhedayo ulobolile kuyalinganisa ayenze because ngicabanga ukuthi abantu abaningi bashawa yiloo nto kunzima ukulobola Thokozani ufana nokwakha indlu bese umuntu enze ezinye izinto eceleni ya understand ugcine umuntu ephithanelwa ingqondo athathe iy'nqumo ezirongi now mawso thathele zonqumo ayibisabhekwa imbangela ukuthi kungani ugcine uthatha leyo decision embi ogcina uyenzelwe ayithathe ngesimo sokucasuka ngoba once wathatha idecision yokubulala omunye umuntu isinqumo sokugcina leso ngci asikhe singale kwaso so ingakho mina ngithi mawungena ebudlelwaneni ngena wazi ukuthi umuntu lo ofana nawe osemdala futhi omthole semdala zikhona izinto eningeke niqondane ngazo ngeke bo 100% uqondana kweni because lo muntu unenya bringing mhlambe futhi usake waba kwenye relationship before e relationship ayenawo before awuyazi ukuthi ayihamba kanjani you understand so njengoba usufika wena Thokozani manje ufika awuyena umuntu omusha kuyena umuntu ozo add number kubantu akaba nabo before naye akakwazi ukuthi noma uza nalenkinga efana nale ayeyiphumelile yini kule relationship endala so reserve isikhala sokuphoxeka ukuze makukufica ukwazi ukuphuza amanzi kwehle yingakho abantu abadala Thokozani mawunaka babethi ngaqonywa ngakini hayi bathi amantombazana ngakini odadewenu uyakhumbula
1: yabo yebo
0: hayi ngoba ngempela amantombazana ngakini naye odadewenu babebuka yona lento ukuthi makufika isikhathi lani ngasezwene khona nalo muntu aduthandana naye esenomunye umuntu babona usamthanda wena esekwalile kuzokwenzekani
1: hey bosiyami
0: kanti maye kude nawe uzokhohlwa kudlule manje umuntu usevela amela uthangweni iselokishini useqonywela kamakhelwane mangabe sebehlukana nale ntombi sekupaka imoto apha kamakhelwane izofuna le ntombi usexabana nalo muntu lo musha nale ntombazane because uyababona akahilile
1: uqinisile nami ngilaphile kakhulu okay dlami sesivala yazi ngifuna ukukutshela isimanga ukuthi abantu sesivakana abafani yabo mina ngizokutshela bakhona abantu besifazane ngeke ngaxoxa nabo bangi-understand abanye uthola ukuthi angizile kubona ngendaba yothatha ngize ngendaba mhlawumbe yokuthi sibambulane in business yazini kuyenzeka

0: ubuthola ukuthi umzali wentombazane anele abone ukuthi ingane yakhe ixoxa nami ashaye phansi ngonyawo ethi ingane yakhe ixoxa nomuntu ongenalutho kuwukuthi nokuthi nokuthi nokuthi namantombazane esikhathini samanje zami asayetshona ingcindezi kubazali ukuthi abantu ahlanganisa labo amaplani bakusiphi isimo yabo nje mina khona khonto wane lawo uthunzi engiwazi khona engayibona kahle siyabole kubo kunane ngqola ngisho kuba nenqola ehlele nenzidi ukuthi yobe ikhombisa ukufuna ukungisiza nje ukuthi lezi nto ezigcwele indlela ehleli ngakwazi ukuyithatha ifa kuleyanqola ngabe manje impilo yomuntu ishintshile kodwa unina washaphazi ngina washaphazi ngonyawo ngoba ebona izini engekubuya nesimenisoba awu akwazi ingane yami ukuthi inga-friend nomuntu oyisho kodwa kube kuthiwa hlambe ya-introduce umuntu onemoto yabona likhuluma nomuntu onemoto kwangekushiwo lutho.
1: Kanti-ke Thokozani, khona into engizokutshela yona mfowethu, man on man. Ungazingengeji kwi-relationship njengamanje ma ungakahili esimeni owake kwabhekana naso before because uzokwenza amahlaphahlapha. Uyangizwa ngithini? Ungazengeji othandweni njengamanje uma ngabe ungakahili esimweni owadlula kusona. Esikwenza njalo uma ungabona umuntu wesifazane lube khona uthando bese kubuya i-negative lokuthi ngake ngashayeka ngendlela enje. So hila kuqala 100% once why ngoba njengamanje ayi notice ukuthi uma ungathola umuntu wesifazane manje ngeke nibe right. Yebo. So kumele uhile kuqala before ukwazi ukuthi ungene kwi-relationship. Lokho kuyokulekelela kakhulu. Asiphusheni insizwa, let us protect abantu bethu besifazane. Let's protect our sisters. Let's try our best. If ubona ukuthi ucu alusahlangani ngakuyena, try your best to bail out as well. Phuma. Kusaphumeka. Because uma kwabhajwa kuzoba nzima ukuphuma. Bese uba nenkinga. So let us try our best ukuthi siyigweme izinto ezosifaka phansi kwebhasi.

mfowethu kuyogcina uThixo nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. We mfowethu nake nabhekana nobunzima uzufike esigabeni la uthi khona yazi ngempela ngempela angina choice la ngaphandle kokuthi ngime ngiqine. Ubonta kusona isikhathi sokuphonsa ithawula kukodwa kufanele ngikwenze ukuthi ngiqine nje kuphela.

0: Ngoba lokho bafowethu uDodo bekade khona isitimela.
1: Umina, umina,
0: usengisele naye bafowethu, sengisele naye yedwa. Uyena nje osaloko eminami ngumthokozini. Akuba ngimile, uyena nje oloko esele njalo umthokozini.
1: Umina,
0: awu bafowethu, sebesukile abantu. Umina.

Senia like ke manje impela nithumela nama gifts nithe nje hayi badla umfundisi impela kodwa asizokumlalela sizokwenza ngesikhathi sethu. Senia like ke manje ukuthi ke sekubuye kwenzekani kinina. Ngabahlonipha befundisi vele niyithathana. So like ngesikhathi sethu. Sithumela ama gift ngesikhathi sethu. Hayibo. Esha wudikhona ke umama uStam Somi.

iBhayibheli-ke lithi ke bamncenga uJesu ukuba ayiphulukise le ndoda. Ningilalela ngithi? My prayer ukuthi ke lo myalezo ungabi ngaphezu kwenu. Verse 22 sibona abantu noma ngaba abapostoli noma abantu bakuleyo ndawo sibona abantu beletha umuntu abambona bona edinga ukuba ancedwe ekuthenini avuleke amehlo. Amayamazwi ke bafowethu, le ndoda yalethwa abantu kuJesu. Ngiyangizwa noma ngiphume kunina. Ngizothini kini? Le ndoda yalethwa abantu kuJesu. Ayizange ivolontiye yona ukuba iziyele kuJesu. Kodwa abantu abayiletha kuJesu. Futhi akukho lapho le ndoda izwakala khona bafowethu imemeza ithi, Jesu ndodana kaDavide ngihawukele ukuba ngibone. Kodwa abantu abaletha le ndoda kuJesu, abantu ababona isidingo kule ndoda sokuba le ndoda ibone, kodwa akuyona eyathi inesidingo sokuba ibone, kodwa abantu. Manje ke uma ke le ndoda ilethwa abantu kuJesu, kubalulekile bafowethu ukuba siwuqaphele kakhulu kakhulu uverse 23. Ngilalela ngithi, ngikholwa ukuthi ngiwuchazile uverse 22 nonke niyaqonda ukuthi le ndoda akuyona eyacela ukubona, kodwa abantu abayiletha kuJesu. Kungenzeka ukuba yona yayisiyamukele ukuthi noma bebona abanye abantu, kodwa yona ayisayukuphinde ibone. Yayisiyamukele impilo yayo ukuthi iphila ingaboni, futhi kuyabonakala ukuthi yayisizijwayezile ukuthi izophila kanjani njengoba inale ngxaki emehlweni. Kodwa abantu bathi mabebona ithuba lokudlula kukaJesu kule ndawo, base bethatha le ndoda bayiyisa kuJesu bona abantu. Bafowethu, ubalulekile uverse 23 ngoba kunento osifundisa yona esiyibona lapha kuverse 22. Uma ke ungayizwanga incazelo yami ya verse 22, uza kungihlupha kuverse 23. Uma bekukuthi beunganginakile ngesikhathi ngichaza uverse 22, iqiniso lithi kuverse 23 uzongihlupha kakhulu. Izwi likaNkulunkulu-ke, noma le ndoda ilethwe abantu kuJesu, kukhona into bafowethu bami ekufanele siyiqaphele kuverse 23. UJesu wayibamba impuputhe ngesandla wayiholela ngaphandle komuzi. Ifike nabantu. Kodwa uma uJesu esefuna ukuba le ndoda ayisize, noma ifike nabantu, uma esefuna ukuyisiza, uyikhiphela ngaphandle komuzi. Ufuna ukuba kube yiyona kanye naye uJesu. Noma ilethwe abantu, kodwa uma sekufanele ithole imiracle yayo, makube yiyona noJesu. Awu bafowethu, awu. Awu bafowethu. Into yokuqala nje uJesu ayenzayo uma amukela le ndoda kubantu, uyayithatha le ndoda uphuma nayo ngaphandle komuzi. Amanye amazwi, le miracle wayenza ngaphandle kwabantu. Noma indoda yalethwa abantu, kodwa uma seyifanele ibone ummangaliso wayo, kwafunakala uJesu ukuba ayisuse kubantu. Uma ke eseyikhiphele ngaphandle komuzi, izwi kaNkulunkulu lithi ke

ke uJesu noma ebona ukuba le ndoda ize kuye nabantu kodwa uma esefuna ukuba ayisize uyayisusa kubantu.

ke kini nanje ngathi kungabe lendoda noma sayikhishelwe ngaphandle komuzi yasuswa kubantu kungabe abantu babe phumile yini ngaphakathi kuyona bafowethu abantu baboshiwe abantu abanye baboshwe zinkulumo zabantu yebo abanye futhi baboshwe ziprofeto zabantu abathile ababe profeta kungekho solution kuloko abakuprofetayo kuukuthi nje batatazelise noma basabise abantu ngaloko abakuprofetile kanti abanye babhulelwe bangabe besakuthola ukuthula ngenxa lezo zinto ababhulelwe zona noma le ndoda ilethwe ngabantu kodwa uma uJesu esefuna ukwenza umsebenzi kuyona waphumela nayo ngaphandle komuzi bafowethu maybe ukuba wonke umsebenzi uJesu wawenza kuwo lo muzi engaphumelanga ngaphandle Uphike lo msebenzi ilo olapha ku verse 23. La izwi kaNkulu lithi wafela amathe emehlweni ayo. Nginayo lento ethi noma ngabe labantu bayiletha lendoda kuJesu. Kodwa kubukeka ngazuthi babe yosala nemibuzo uma bebona uJesu efela amathe emehlweni alendoda. Babe yobanayo into ethi noma besidinga ukuba lendoda ibone kodwa leyo kufelwa kwamathe asisayiqondi velaphi. Ngoba loyo olethwa abantu kuJesu uyahlupa.

0: Loko iti ngibona abantu nabo labantu ethi yababona ibabona sengathi izihlahla.
1: Awu bafowethu.
0: Wabona uJesu ukuthi ayikhona lo akakasizakali. Ngimsuse kubantu saphumela ngaphandle komuzi. Kodwa noma sesinaye sobabili usaqhubeka nalento yabantu. Hey, abantu bayokudiscourage. Abantu bangakwenza uthi noma umonakalo obumncane uzugcina ubuyela ezonweni zakho. Ubone indlela abakhuluma ngayo ukuthi kungcono ngivele ngiyibuyele ophuzweni, kungcono ngibuyele ebugebengwini. Ayikhona bafowethu. Ubonani na? Ngibona abantu, ngibabona sengathi izihlahla. Wabona uJesu ukuthi usadinga ukuthintwa lo. Verse 25 khona waphinda wabeka izandla phezu kwamehlo ayo yabhekisisa yasinda yabonisisa konke. Kubalulekile kulendlela ukuba ubonisise konke. Awu bafowethu. Awu. Ngoba kulendlela kufanele ubonisise. Manje ke kuverse 26 ke ngimthanda mindset ke izwi kaNkulu lithi wayithumela ekhaya layo wathi I go to go iye ekhaya la kodwa khona lapho uthi ungangeni emzini wabantu uloku eyikhuze njalo le ndaba yabantu ungangeni emzini wabantu balitholile ivangeli kodwa bayayithanda nemizi yabantu babizwa uJesu kodwa babhekile yena engumqalisi nomphelelisi wokholo lwabo. Ungangeni emzini wabantu. Ngazi ukuthi uJesu la uda ngikhathana noma ngabe bewulethwe yibo. Kodwa ungangeni emzini yabantu.

0: singase ukuthi mhlawumbe abantu bavotelani phakathi kuyona leyo nto sibe ukuthi inhlangano yomhlaba wonke silela amalungelo abantu thina. So lapho iningi azenzipanafutha sisebenza noma sigxila kakhulu ezindabeni zamalungelo abantu ezithinta impilo yabantu nsuku zonke. Lokhu kuye sikwenza ngani? Sikwenza ukuthi sicwaninge ukuthi kwenzakala njengamanje, sikhankase noma uma siyakhankasa sibe sikhulumisa kubantu siyobatshela ukuthi hayi bo, njengoba kuza ama-local government elections, ungabe uyazi ukuthi kusho ukuthini lokhu sikwenza njengoba siyimanje nanamhlanje. Sizofundisa nina, asifundisa abalaleli ukuthi uyini, kusho ukuthini ukuthi uzovotela umasipala ukuthi mhlawumbe four. Sikusiza ngokuthi ngemfundo sigqugquzele abantu bathathe isinyathelo ezindabeni abathintekayo kuzona noma lezi boni abazikhathalelayo. Yiyo leyo nto i-amnesty.
1: Now ngiyathokoza uma ke sinale nkulumo because I've discovered ukuthi cishe abantu abaningi banokungaqondi ukuthi masikhuluma ngama local government elections sikhuluma ke ngani. Baye baphambanise ikakhulukazi nama nokhetho ke luka zwelonke, but ke this one lukhuluma nawe kwindawo leke ohlala ke kuyona. Now ngabe lolu khetho ke lolu uma ngiyovota luzongisiza yini sekutheni ngikwazi ukuthola i-service delivery noma idingo ngqangi endaweni engihlala kuyona?
0: Usikhuluma iqiniso mntu, nabalaleli bazokwazi ukuthi abantu abaningi bakhona jikile kulokho lonke nje okhethi laseNingizimu Afrika imiphakathi ibhekene nengxakazinda eyonakeni phecelezi i-infrastructure le imfela egobhozayo, imigodi emgaqweni, igesi engathembekile, ukuphazamiseka kwamanzi, konke lokhu kuyakhathazeka mohleli emphakathini. Ubona ukuthi umasipala awuzifezi izidingo zawo okukona ukusekela abantu noma okuyisisekelo sikobantu. Abantu-ke abaningi lokhu akukona-ke nje ukuthi mhlawumbe bakuzoyakude izinto ezithinteka kubona. Ngakho abantu bayazibuza ukuthi kusizani, engabe voti lami lizokwenza umehluko noma lizokwenza nomehluko ngempela. Lena-ke imibuzo-ke thina siyi-amnesty siyayiqonda ukuthi abantu baningi bakhungathekele. Ngakho-ke thina njengoba sinanamhlanje uzothi ukuvota kungenye yamathuluzi abalulekile kakhulu abantu abanawo ukuthi bakwazi ukuthi babeke abaholi abazokwazi ukuthi babamele. Ukuvota nje kubona akungavese kube ukuthi baqala ukuthi okay ngizoya nje emaphepheni mese ngifaka u-exhibit, kodwa ithuba lokufuna ama-services angcono, imiphakathi ephephile kakhulu, kanye nokuhlonishwa kwamalungelo abantu, ngoba akulona ilungelo lakho ukuthi uhlale endaweni ngabona ukuthi ayikwazi ukuthi ikusebenzele yini. Imigaqo inama-pothole, izindlu zakho uma kuney'mvula ziyanetha, akuyonathina njengoba si-amnesty siphumela obanga sikwazi ukuthi sikutshele ukuthi la uhlala khona njengamanje isindolo sihlala ngaphansi kwakho akusona esakho. Ilungelo lakho lokuthi ukwazi ukuthola amanzi, ilungelo lakho lokuthi uhlale endlini ephephile. Njengoba sisho nje ithuba lakho-ke leli, njengoba uzovota kulokho government, ithuba lakho-ke leli ukuthi uhambe uyovota, ngoba kubalulekile nakuwo ukuthi wazi ukuthi ikusasa lakho noma umphakathi ohlala kuwona iwona abaholi abapolitiki lawa akhona njengamanje, iwona athwele umthwalo ukuthi alungise yonke izinto ezinakele njengamanje. Thina siyagqugquzela-ke njengamanje ukuthi thatha lethuba lakho olunalo loko lokugcina ukuthi uhambe uyovota-ke manje.
1: Uyazi ukuthi zosakhuluma kanjalo welalelisiwe, sengikhumbula ukuthi kwenye yengxoxo esasinayo kakhulu zinabalaleli ngathi mina ngingawuthanda uqembu A, you understand, kodwa uthole ukuthi ward engihlala kuyona iphethwe mhlawumbe uqembu B and ama services ngiwathola ngendlela engigculisayo. So why kuzomele ngithi uqembu B ngeke ngize ngimvotele, ngifuna ukuyovotela uqembu A kodwa uqembu B ebe enza kahle kule ward engihlala kuyona because ama services uwaletha ngendlela and makunento ephazamisekile akupheli ngisho isikhathi esingakanani ukwazi ukuthi uyilungise ngaleso sikhathi. Yabona.
0: No, hayi ngiyakuzwa. Kunzima kakhulu kodwa futhi uma ubona ukuthi kwenzeka kanjalo, kodwa futhi kubalulekile ukuthi abalaleli uma beyibona ukuthi ushintsho liyenzeka bagcine la babona khona ukuthi okay la engathi

Ngoba manje ke siyothi sihlezi kamnandi sinethezekile esandleni senkosi uJesu. Nama ke sinethezekile nje ingenxa sesandleni. Izimo zona ziyaphambana nathi. Zitha singahlali kahle kodwa nakuba hleli kahle singoba sesandleni. Crosspoint Experience 4 uyayizwela ngempela emsakazweni wakho izilomzansi phela.

0: lesi sikhathi somthandazo namusa senza kwenzeke kwizwi lomzansi FM.
1: All right, ke mlaleli wezilomzansi, angose ngalezi ndaba engiyiphethe namhlanje. Inkinga kumlaleli abhekene nayo, khumbula ke ngolesithathu ngalesikhathi suke sikunikeza udaba noma inkinga umlaleli abhekene nayo, siyithatha ke siyendlala esithebeni. Silindele ukuthi uyicubungule emlaleli ukhona la ukhona, ebese ke uba ingxenye kanye nathi ekutheni ke simnikeze imboni. Sike simncenge kumlaleli ukuthi ahlale eduzane komsakazo khona eyokwazi ukuthi athole yonke imbono ezobe ibhekiswe odabeni lakhe asuke sithumele lona. Nanto kudaba lwanamhlanje. Sindi nabalaleli, iyangihlupha lento. Ngowesifazane osekhulile, nginomntwana oyedwa wentombazane. Ukhule ehlala nomama ongizalayo ekhaya. Ngamthola ngamshiya nomama, ngahamba ngayosiphilela impilo yami. Ngamthola ngingekho ready. Nobaba wakhe wangiphatha kabuhlungu. Kwakukuningi nje sisi, kodwa ke ngizolisha iqiniso. Kulokho angenzanga kahle. Angizange ngimnike uthando lukamama. Angimkhulisanga uma wami owaye wevuka naye. Uthi ke umama ushone esemdala umntwana wami esenza unyaka wokuqala e-university. Ngenxa yokuthi ekhaya bese kungekho umuntu, kwadingeka ngibuye ngoba umama wami sasibabili kuyimina nodadewethu osewagana uhlala kwakhe. Ngabuya ke sisi, kwangaba lula ingane ingangazi sekumele ukuthi phela ngihlale nayo. Sahlala sisi, umntwana wami ngiyamthanda. Ngaxolisa futhi kuyena ngokwenza kwami kabi njengomzali. Uthi ke akuzange kuze kube lula. Ngisho ukuthi amkele. Usenako lokho. Noma ke nje wathi uyangixolela. Futhi ke uyangamkela njengomzali wakhe. Sesineminyaka cishe eyisikhombisa sindawonye. Fundile waqeda waba nenhlanhla futhi ashashathola umsebenzi, wasebenza, wathola ke umsebenzi abe ufundele kuhulumeni. Njengoba bengihamba ngihlala emqashweni, bengingenawo umuzi. Umntwana wami njengoba esekhulile usenomuntu manje ahlekisana naye. Ufike ke nencwadi ethi lo muntu ufisa ukufika lapha ekhaya njengoba kuzoba uDisemba ezocela isihlobo esihle. Ngabe sengicela ukumbona ngoba bengingamazi inhlobo. Wahlela ke sabonana. Ngethu

0: amantombazane kubo awashaye enye wayishaya ikhulele ina 4 months yamvulela icala kunelinye icala alenza mina ngihambe ekubo eboshiwe egwetshwe u 6 years ngayoqasha kwenye indawo ngibuzile kuyena ukuthi wazini ngalomfana wathi uyamazi sebe na 2 years beyindawonye yangidla lento ngabona ukuthi nge angimtshele ngoba ngiyamsabela kulomfana angifuni ukuqamba manga ngihlalile naye phansi ngamtshela konke wakhombisa ukwethuka nokumangala emva kaloko kwedlule nje izinsuku wabuya wathi nginomona ngifuna ahlalela ekhaya angagana ngondle mina ngimondlanga washona umuntu wamkhulisa ayike sixabene nje sisi saxabana kwakuba impela uthi uzomgana yena ngiyafuna noma ngifuni akasangikhulumisi sikhuluma nawe nje ngimtshelile udade wethu wathi akayingeni endabekho nabantu abadala engingathi abambonisi ngiphatheke kabi kuyimanje asikhulumisani uyasise angimazi nokuthi usebenza phi lo mfana kodwa kuthi uyasebenza angichazelwa ngiyacela bangibonise nabanye abazali yini okumele ngiyenze kulesi simo esinje angisazi noma ngenzi iphutha ngokumtshela bekumele ngithule ey sisi yaze yangisho ingane yami ngiyayithanda angifisi ukubona ihlukumezeka njalo ngihlale ngizama ukulungisa amaphutha engiwenzile kuyona ngiyalicela usizo injalo ke indaba namhlanje emlalelwe ezilomzansi sibhekene nawo isifazane osibhalele ngendodakazi yakhe angazange azayikhulise ekhulisa umama wakhe esho ukuthi ikhulisa ugogo engekho yena uyavuma ukuthi ulenzile iphutha lapho kodwa njengamanje uyamthanda umntwana wakhe futhi akafisi ukumbona ehlukumezeka umntwana ufike nencwadi washo umntwana ukuthi hayi lo muntu engiphilisana naye ufisa ukuthi njengamanje angilobole ngo-December ufuna ukufika lapha ekhaya ucela isihlobo esihle umama ke njengomzali wayesechase ngiyafisa ukuthi ngimbone kuqala ngaphambi kokuba afike kanti uma embona uzobona umuntu amaziyo inkinga ke lo muntu amaziyo akamazelo kuhle umazelo kubi mayezama ukumbonisa umntwana wakhe hayi kunhlangayimuka nomoya uthi uyathanda noma uthandi mina ngizomgana ngoba udlala umona njengamanje okoqala ungondlanga kodwa wena ufuna ngondle ihlale nawe la ekhaya ngingagani futhi wena ungifisele kuhle alright ke mlaleli sibheke kwashinga mat kodwa ke okwamanje sizogijima sithi kuya lapha kwintokazi sodolopha ukhona bakithi la indlu zomsakazo sokhuluma naye emsakazweni wakho ezilomzansi FM sicaphunele imizuzwana nje engemngaki sithi ukuxoxa naye sizwa siphathele khona namhlanje ngoba engathi khona amanandi nandi khona into ezinhle into ezikhala kahle asiphathele zona angimdonse ngejazz angimdonse nje ngejazz asale sesitshela lezi ndaba Angwazi ukuthi ke ngimiyeke sekhona esegalelekile nezindaba ezinhle nakangaka Ikamana akheke uzama eyongoka khanyile sibongo sakhe sokhuluma naye la emsakazweni wakhe 98.0 FM Sobona zama
1: Mashezi masigananda
0: Injani intombazane?
1: Ngiyaphila njalo uzwamuhle.
0: Ah, ngiyabonga ntombi.
1: Hey bo. Kathi ubushada.
0: Izinto zakhe lezo.
1: Ehhe.
0: Sama ngiyazi ukuthi njalo mangiyibona uhlala uphethe ongcamnqe uphethe izinto ezikhala kahle. Kule mzuzu emibili nje zama ngiyafisa ukuthi usithi qaphu qaphu emva kokubingelela umlaleli.
1: Ngibingelele Sindi Mashezi Masigananda, ngibingelela abalaleli bethu bezilomzansi, ngibingelele nesihambeli sethu engisibona singena njengamanje. Igama lami kuzamangwane wakhanyela isibongo ngilapha nje ngizoguquzela osomabhizinisi laba basemakhaya. Siyazi ukuthi izilomzansi umsakazo omkhulu kakhulu, umsakazo othandayo ukubona osomabhizinisi ekhula emsebenzini yabo abayenzayo ngoba siyazi isikhathi esiphila kusona ukuthi imsebenzi iyantula kodwa uma uzosebenzisa lokho uNkulunkulu akubekile esandleni sakho ungakwazi ukubeka isinkwa ekhaya so ngilanga izonxenxa okanye ngizokhuthaza osomabhizinisi singabu nemikhakha yokuqeqesha ngabu nezikhungo zokuqeqesha ngemikhakha iyahlukahlukene mhlambe uplumber mhlambe futhi uyabhaka mhlambe futhi wenza ideco umfundisi ufuna islot sokushumayela

0: kodwa kuphela.
1: Yeyo amahlalibalisa. Nasi sikhwili, umuthi thilowo, ovusa ngisho usulele phansi, noma ngabe kuthusula athethemanga kanani, uyavusa.
2: Usho ukuthi kule sifo samjamini ngangivusa kodwa.
1: Lalela nazi izifo lapha wena. Uvula inhliziyo, ukuvuvukela komzimba.
2: Hayibo,
1: ibhande nezinso, iBP, nezinye ke nje izifo lapha.
2: Cheke ngqobo, uphuza kanjani lo muthi?
1: Lo muthi uphuza kabili ngosuku. Ngiyakutshela, umshubo.
2: Imake ngididake iphelile. Phela mina ngazobhoka.
1: Ubhoko phela lakho bekungase sikhwili.
2: Ungitshelani?
1: Angimazi nge 17.
2: Ubhoko phela umuthi othi thi.
1: Ya,
2: uvusa imizwa. Ibeqi ngqo.
1: Bahlanga
2: sifazane nabesilisa.
1: Yehene, kani sitholakala kulezi inombo lona. 079 960 7370. Kandonga ngabhali.
2: Bengisapheka ipeni.
1: Lalela ngithe 079
2: 960 7370. Ngeke ngiyabona ngifuna queen.
1: Nami ngiyofuna ubhoko.
2: Ngisizelani?
1: Ngiyabonga ntombi.
2: Ngiyabonga
3: ngibo. Izwi lomzansi yizwe umehluko.

0: umculo omnandi nsuku zonke.
1: Izwi loMzansi, yizwi mehluko.
2: Alright, ke mlaleli kwizwi loMzansi 98.0 FM. Singena ke odabene kuyilona esikhuluma ngalo ngalesikhathi. Khumbula ke khona udaba esilibeke sithebeni. Yema ukuthi ke usanda ngena endlini kungenzeka kuba ulitholanga kahle. Asithi ke ukumnikeza lona kafushane bese siza umyalezo wakho ukuthi ngabe ulibuka kanjani lolu daba. Sithini sake sicazululo ongasinikeza lo muntu wesifazane osibhalele. Sini nabalaleli yangihlupha lento. Ngowesifazane osekhulile kunomntwana oyedwa wentombazane. Ukhule ehlala noma ongizalayo ekhaya. Ngamthola ngamshiya nomama ngahamba ngoyiphilela impilo yami. Ngamthola ngingekho ready. Nobaba wakhe wangiphatha kabuhlungu. Kwakukuningi nje sisi kodwa ke ngizolisho nje iqiniso. Kulokho angenzanga kahle. Angizange ngimnike uthando lukamama. Angimkhulisanga. Uma wami wayekade wevuka naye. Uthi ke umama ushone semdala esenza ke unyaka uqala e-university ngenxa yokuthi ekhaya bekungekho muntu. Kwadingeka ukuthi ngibuye ngoba kumama wami sibabili nje mina nodadewethu osewagana uhlala kwakhe. Ngabuya ke sisi kungaba lula ingane ingangazi sekumele ukuthi ngihlale naye. Sahlala sisi nomntanami ngoba ngiyamthanda yena. Ngaxolisa kakhulu kuyena ngokwenza kwami kabi. Ngumzali angizange ngize ngempela ngize ngenze kahle akuzange kuze kube lula nangenkathi ngixolisa ngisho ukuthi ke amkele usenakho lokho namanje noma ke wathi uyangixolela futhi ke uyangamkela sasineminyaka esikhomisa sindawonye wafunda waqeda waba nenhlandla wasebenza futhi ke wathola umsebenzi kade ufundela kuhulumeni. Njengoba ke bengihamba ngihlala emqashweni bengenawo mina umuzi wami. Umntwana wami njengoba esekhulile usenomuntu ahlekisana naye ufike nencwadi ethi lo muntu ufisa ukufika lapha ekhaya njengoba kuzoba uDisemba ezocela ihlobo esihle. Ngabe sengicela ukumbona ngoba bengamazi inhlobo. Wahlela ke sabonana ngethuka kakhulu ukuthi kanti umuntu engimaziyo kanti futhi lo naye uyangazi. Wayengibona kodwa kwakuvizanga ukuthi uyangazi. Into engiphatha kabi kakhulu sesilomfana bengiqashe kubo. Esihlupha siziqashi zakubo. Ehlupha ngisho umama wakhe, uma wakhe emsaba. Eletha amantombazane kubo amshaye, enye wayishaye ikhulelwe ina 4 months yamvulela icala. Kunelinye icala alenza. Mina ngihambe kubo eboshiwe egwetshu 6 years. Ngiyoqasha kwenye indawo. Ngibuzile kuyena umntwana wami ukuthi uyamazi ini lomfana, wazini ngaye. Wathi uyamazi bana 2 years bendawonye. Yangidla lento.

0: ona ukuthi angimtshele ngoba ngiyamesabela kulomfana angifuni uqamba manga ngihlalele naye phansi ngamtshela konke wakhombisa ukuthuka nokumangala emva kwaloko kwadlula insuku wabuya wathi nginomona ngifuna ahlale ekhaya angagani angondle mina ngimondla ngokuqala washona umuntu owamkhulisa ayike saxabana nje sisi kubi uthi uzomgana yena ngiyathanda angithanda kasangikhulumisi Ngimtshelile udadewethu wathi akayingeni. And abekho nabantu abadala engathi abambonisi. Ngiphatheke kabi. Kuyimanje sikhulumisana. Uyasisi angimazi nokuthi usebenza phi lo mfana. Kodwa kuthiwa yena uyasebenza angichazelwa. Ngiyacela bangibonise nabanye abazali. Yini okumele ngiyenze kulesi simo esinje? Angisazi noma ngenze iphutha ngokuthi ngimtshele. Kodwa manje bekumele ngithule insisi. Ayi yangisho ingane. Yangisho ingane yami ngiyayithanda angifisi ukubona ihlukumezeka njalo ngihlale ngizama ukulungisa amaphutha engiwenzile kuyona ngiyacela usizo ime kanjalo ke indaba yethu namhlanje sithathe imiyalezo yakho ke mlaleli inombolo 0604807164 esicela ukuthi usithinte kuyona kulolu hlelo isenza kwenzeke noma uye ku 0638208448 ubhale umnyalezo sawubona
1: Sawubona masigana ngiyaphila mthombo ya English.
0: Siyaphila thina unjani wena?
1: Hayi ngiyakuthi ngiyaphila kakhulu sithanda ukuthi sithandayo umthethandaba lo la eNanda Clip.
0: Yebo umthethandaba.
1: Sendi. Ngiyaluza udaba la mama nendodakazi. Kodwa la ebengivele khona udaye sengizwile ukuthi umama ngalesikhathi ingane eyishile uyalibona walibona iphutha lakhe elifuthwa futhi enganeni okuyinto enhle leyo ukuthi akhiphe into engaphakathi lasi sithi emina ke umama engimblema khona ngenkamba manga kumanje sibe nawo uzongivumela lento GPV ikhulunywa mihla nambalanga yabona namhlanje kunemashi yamadoda ayikhuluma ngale kudene bacela lento iphele and if ungathiwa ingale abantu iluza umphefumulo unembeza yilozo sala kumama yize kodwa yena bangingane etshelile ukuthi lo mfana kanje lana ke mina sisindike umama engimbema khona ukuthi ngale ngathi embona umfana ngo day 1 athule alinde ukuthi baze bayobabele nendodana ebese etshela ngasese ingakho intombazane yakhe noma inala ke ibone ngathi nomona mina sisinde bengingakusho umama ngale yabona nje ngo day 1 ngathi ngane sika naye impela olokuzana obhutizi wafela nje abadala nje ambuze 99 noma bukhoma phambi kwayo indodakazi uthawu ntethandaba uyaphila ngiyavela sisinde ne indodakazi uzobuza uthawu sorry wena kuzona ikhadi niyazana naye aphila kanti hayi ngani yamthula zona ukulandela ntethandaba uyaphila yebo ngicela ukubuza ejele ophume nini ngenze umthi sisinde ingane ibonthene lento umama ayikhuluma ayayisusela ikhanda bese mina ngiyayisela uma kuthi nami ngileqinisa futhi mabe sisinde ngifuthi ikhanda phansi ingane phela ibonthene ay kukhona uma akwazi ukumthandaba ngoba ngeke avele ashuka kuso ukuthi uphume nini ejele ebe emfukela so ngokuthi wafike wambona wakhombisene uyamazi naye ubhuti uyamazi wasefela phakathi alinda azahambe bese axoxela indodakazi sekubabili kwakumele ambuze bukhoma ekhona naye ukuthi awu sanibani ejele usiwaphuma and then sifinde futhi uma kuthi ingane ikhombisa ukuthi umama unomona Ngoba vele ingane ke sisindile uyayithanda azame ukuthola okungenani umuntu owayephethe icala lakhe njengokuthi wahamba kube khwetshwe 6 years ukukonfirmisa kwingane yakhe ukuthi ne banyami yabona ndoda ngikutshela nje umthethandaba ngoba ngimsukele ngoba usibanibani lo owayephethe icala lakhe sibanibani ingane yami le sengicela uyixoxele ukuthi umthethandaba wombukile ngeke ke esisindi ufike nomuntu osebenza emthethweni azokamba manga ukuthi ne wangubile ngasanga sangobe truth sisindi ifu bandla engakwazi ukwenza uma mina bengathi ifu lengane yabantu ayishaya ikhulelwa isakhona kuba nomfana emqashweni azame ukuyithola futhi lokho mhlawumbe noma nelunga lomphakathi ukuze kungabe ngathi lento uyayikhanda ngenhloso ukuthi asiwane nokuthandaba and into futhi athola uma kalomfana yini nanga ke lokuthi sisinde ithi ibandla intombazane iqhubeka nomthethandaba kodwa umama ubhekele cabandla ukuzame konke ngoba ngifile futhi lokuthi ene angazi ubanathi ukhuluma naye olokhulumbili ukuthi ene akayingeni but akhona amalunga omphakathi futhi ngisho ukuthi ene uma kamfana usakhona naye futhi bandla lento avisakaza phambi kwale ngane ukuthi cha kwengane yami Ube kandaka, ube uyabona nje ukuthi

0: kakhulu kuthi uma kokuqinisile mangabe si uviolence kodwa ke ngoba uyamthanda sala kutshela sibona ngomopho hayi ngoba singuhlonsa naye athi akayena umuntu akana isasa bese kube yona decide to tene umfeshi uma kamfana o ingane futhi khona lapho eyayiqashile futhi bonke abantu bebangisukela hayi ngeke bese ngane kube kuyonthene iyaqhubeka nami nomyayela angibonge mfethu mthethandaba lo ngiyabonga
1: thank you mthethandaba asiphinde futhi sothatha omunye umlaleli siza ukuthi uthini yena kulolu daba singamnikela kanjani lo mzali uthingi sizeni bazali ke ningibonise nani sawbona
2: sawbona mazweni
1: yes baba njani
2: siyaphila manje
1: siphilile baba
2: kona wethu sokhuluma noNgqobo exekhuluphele
1: yebo exekhuluphele
2: umlaleli wethu ngiyathemba ukuthi ufuna ukusizakala
1: yes
2: futhi ke right uzoyilalela ngicela ukuthi kalalele ngoba asizokhuluma la izinto njengoba ethe ufuna ukusizakala ngokuthi enkingeni so ke asizokhuluma izinto ezifanayo la futhi nezovuna ngoba kufanele asizakale iva mali ihlabile uthathe elinyi ivale ithungu bangu lelinyi iphipheli awufaki ushukela ngakho ke le nto engizoyisho le ukuze lo mzali aphile aphile nje emoyeni ngoba le nto ngeke sayenzala uthi sikude uyabona umuntu uma sejole nomuntu uthi uyeza wena usuzotshelwa ngoba nase kufanele uvule indlu kufika abakhongi kuvele ukuba abakhongi bebengeke bafike bengeke atshelwe ngakho ke isitimela sesiyahamba vele ufilele isitimela sesihamba manje sesifuna ukuhlawula umthetho entweni ekade yaqala leyo nto ke ngeke yenzeke leyayifuna okunye engizokusho kubalekile namashezi nabalaleli ukuthi uma kukhulunywa into ngelinyilanga noma ngabe into icasula kangakanani kodwa eke ulalela ukuthi umuntu uthini ushiye ukuthi sibanibani ngoba iyofika leyo nto bese kuba sengathi ushawayi surprise ngani ngoba iyakhulunywa into wangayilalela nokuthi ayikhulunywa ubani iy'ngane zethu ngasizala emqondweni ethu sathibe lento eyodwa ukuthi zizokhula yikhule yikhule yiphile iy'mpilo zazo ingane ngeke uyigone emashezi yenza into efuna wena izibe no-40 years ibe no-25 years ibe no-30 ingane vele nizohlukana ngempilo yakho ezala siyafuna kodwa ekugcineni izogcina iphila impilo yayo engezophila le mpilo efuna wena ngakho-ke umama kuzaphile njengoba ethi yena ingane ngayikhulisanga nje kokuqala waye la ekhona sazi ayiyephi yena kuvelanga lokho yebo ngayikhulisanga bevele iqinisile futhi kwafanele naqhubeke nempilo yakhe angayiyeki iy'nto zakhe abuye athi sengibuyela uzokhetha ingane yami ngoba uyena owathi ukhetha ingane ayibambi ishona ukuthi njengoba ungikhetha ma nami ngiyakhetha ngizoyeka iy'nto zami zansane nawe sor ingane siyiphila impilo yayo manje akaphume ekutheni nijola nobani ithandana nobani lo baba lo noma akuyigebengi noma ngabe khona akwaziyo ngayo akathandani naye ithandana nengane yakhe akaphume kuleyo nto iy'ngane zethu mashei aziyoqoma la kuthanda thina khona uma singenza lokho futhi iy'ngane zethu ngabe siyayicindezela ukuthi asenze into efunwa yithini ingane iyoyiphila nini impilo yayo uma ufuna ukuthi yena ingane yami ayenze into ethanda uwena ingane uyayiphakela ekugcineni kodwa ingane nizohlukana ngempilo kungenzeka ishone kungenzeka ithathe umsebenzi kungenzeka nizohlukana vele ngempilo ayizohlala ihleli nawe ngakho-ke ngiyayikhuza ebantwini lento ukuthi uyeke yonke into kuzothi ngiyiphilela iy'ngane zami sengiyeke yonke into zizokuphilela izona ekugcineni yiko-ke namhlanje kukhona le nkinga esikhuluma ngayo akaphume enganeni ukuthi uthanda isigebengu vele uselethi yena ngeke sayikhuza lento iminyaka emibili isiyinkulu kakhulu leyo nto ngeke sakwazi ukuyilawula akayekwa nengane yakhe ethanda isigebengu not yena akaphume kuleyo nto ukuze aphile emoyeni ngoba ngeke sayilungisa ngiyabonga
1: All right siyabonga kakhulu ekusekhuluphele umama akashonga ukuthi ukhetha ingane kodwa kwadinga ukuthi abuye ezekhaya ngoba wayengasekho umama ewakhulisa ingane ugogo wayengasekho wabuya kumama wezekhaya wafika wahlala nengane so wayeseqolisayo ngamaphutha awenzile wonke ukuthi hey mntanami ngiyazi ukuthi angizange ngize ngenze kahle ngakushiya wasala noma wakhulisa uma ngikhona kuma wakho ngihleli la ngihleli khona bayikhuluma lento nomntwana bavumelana ngokuxolelana nangokwamukelana ingane yathi yamamukela njengoma wayo asithatha omunye umlaleli size ukuthi uthini sobona
3: amashezi njani
1: siyaphila ntomnjani wena
3: ngiyaphila nami ngikhuluma nomsesibuyele ebhambayi
1: yes sithando
3: ya usisi lo ngicabanga ukuthi uyayazi kwamathandani indaba sasishawa sisaqomile kodwa

0: nje okusalayo ngisazophindela kamfana.
1: Mm.
0: Ayikho into asengayenza nje mina njengoba ingane yakhe isikhethile ukuthi iyamthanda ibhuti. Athele igazi phansi ahlale ekhaya alindele abazukulu kuze akwazi ukuphilisana nengane yakhe. Ngoba manje naleyo yokuchaza ukuthi ingane akahlalanga naye isikhathi esiningi. Isinakho ingane ukuthi vele ingazenzela izinto ngaphandle komzali. Kube ngcono kwakhona ngoba ikwazi ukuthi imtshele ukuthi naso isigaba esilandelayo ma.
1: Kulungile sithanda, siyabonga kakhulu umbono wakho. Asiphinde futhi siyothatha omunye umlaleli siza ukuthi uthini yena okuphawula kwakhe kulolu daba. Sophinde sigijima siyobheka nalapha yakuma voice note besikadeke njengamanje saqalaza ngapha encingweni zakho ukuthi uthini wakho umbono esimeni esifuze lesi. Nangumlaleli ethi bazali nimisa kanjani emntweni eme kanje sobona.
2: Madaba.
1: Yes, ma.
2: Ya, mina ngithi cha, okay, ufado endlini yakhe.
1: Yebo, ufado.
2: Ya, mfethu, uyazi ukuthi mina umama, ngicabanga ukuthi ngoba umesebekile indaba, wayebeke ejebeni, ukuthi njengoba usisi lo ethatha lo muntu akamazi sebenzayo, and futhi iy'nkinga zakhe abezavela zona, uyazazi. Uma kuwukuthi sekunenkinga vesiyobuya usisoze kuyena yabo kodwa futhi akamyeke ngoba vesi amaqiniso vesi osemtshenile wona kulekayeke futhi into ekhule ukuthi ayenze akangavumi ukuthi azolobola ngoba uma efika ezolobola mhlawumbe nezinto yintshontshiwe kwaziba yabo lona so engisho ukuthi-ke abathandane ngendlela abathandana ngayo kodwa yena asuke eduze kwabo umuntu uyobona ngaleso sikhathi ukuthi hhayi-ke naku owakushiwo uma yena
1: usesikhulumelefika njengoba ezofika ngoDisemba ezocela isihlobo esihle ikuphi ekufanele kwenziwe umama.
2: Hhayi ngeke ngithi umake nabe amalobolo ngoba azi ukuthi emva kwesikhathi kuzokwenzakalani ngibona lokho.
1: Ingane ethe izomgana uma uyathanda noma akathandi.
2: Manje uyabona njengoba umama emazela ububi lo uzoyimukela kanjani yonke lento ngoba phela umemukela lento okusho ukuthi uzokhombisa phela ukuthi uyahambisana nalento kodwa mina ngithi ngokwami hayi ayikho into angaqala imukele njengamanje yabo. Ayikho into angaqala imukele njengamanje ngoba mhlawumbe lisekhulu ozayo mhlawumbe nalo sisi lo usazobona into iyayishuma wakhe yabo lona so manje uyabona nje mhlawumbe naye adecide ukuthi amyeke yabo so yingako ngithi mina akangamukeli lutho akabuke nje kanje kuze kube sekugcineni uma kuthiwa kusekugcineni yabo lona.
1: Siyabonga fa.
2: Thank you, sis.
1: All right. Asam, so bheka imiyalezo yakho ka WhatsApp umlaleli ayithumele dlulisa ke amazwi kulekelela umlaleli osibhalele namhlanje ngenkinga yakhe.
3: Bingelele Masindi nabalaleli ngithi mina hayi siyaluza udaba likasisi lukhona lunzima akayedwa kulolu daba baningi abenza njengengane yakhe yabona. Ayazi ukuthi uze ungayikhulisi iy'nkinga zayithini kuwena kodwa manje siyakuthwalisa. Kodwa-ke sisi umsebenzi wakho ukuthi uyiyale ungayiyekeli yale umsebenzi womzali ukuyala yabona ukuthi indlela yabona oyibonile embi ungayiyekeli ingane yakhe ingene esihluthu. Wenze kahle wayitshena ingane ukuthi cha lo muntu kanje ukuze ngelinye ilanga ingakusoli wena mzali. Futhi okunye-ke imali yokucela la yalomlisa ungayimukeli ngoba ngelinye ilanga uzothwala ubunzima uzoyikhokha ngani ungenawo ngishumuzi le mali. Ingane mayithi izozenzela yona umvundla zunqanda phambili ngelinye ilanga izokukhumbula yeke yenza umathanda kodwa ngelinye ilanga izokukhumbula kungekudala. Ngiyabonga Masindi mafika lishona.
1: Thank you mafika lishona. Sicaphune nansi enye voice note.
4: Ngiyabingelela ezweni lomzansi. Sisi inkulumo yakho engiyizwayo iyafana.

0: ayishiya uthi ke akabusise yena akababongele kodwa usalwa kutshelwa sibona ngomopho right sambe ke sothatha omnye umlaleli I voice note yakhe sizukuthi uthini umbono wakhe
1: ingane ke laphila izokwazi ukuthi ikhole khona ngathi mlande nje umntana ngizohlala la ekhaya bese ngizoqhamuka mina mangifika ngizombiza ngegama uzothi ubuye nina jethe ikhole ke ingane mayihlo ngandle ke biyoqhubeka nayo ukhuma lo lokwamashu umsakazi
2: sabona ntombi kamfino hayi mina ngithi umama akaphume nje aphele ngoba ayikho into asezoyenza njengamanje kuthiwa isala kutshelwa sibona ngomopho ayikho into azoyenza njengamanje ngoba enye into ingane nje bengahlalanga nayo ingane ngeke vele izizi zimuzwe so yena nje akayikhulekise kuphela ukuthi uNkulunkulu kube uyena ozodecide kulento akube uNkulunkulu ozongenelela ngoba yena uselenzile iqiniso usekhulumile nomntwana ngiyabonga amakhosi makhwase weSrish
3: ibengelela sindi ngibukela nabalolo zomzansi uSandile kwaNdlovu enanta ewat for four emaplazini sindi bengizothi mina nje kumama umama uyiphilile yakhe impilo waze wahamba wangakhulisa ngisho ingane yakhe yakhuliswa ugogo wabuya ngoba ugogo seshonile so uhlulekile yena kuba umama enganeni siyabonga ukuthi ekugcineni ukwazile ukubuya but ke manje akazobuyisa ubuya wakhe angazoqalisa impilo yengane phansi ingane ngayinika ama advice neyalo zokuya phambili kodwa leyo ukuthi ithi athi ayihlukane nomuntu esithandana naye 3 years ukuthi lo mfana wayehlupha wonke umuntu uyashintsha empilweni ngathi nawe uhambile wahamba simazi wenza le khona kodwa wabuya nje osebuya shothi useshintshile naye nalo mfana naye ngenze useshintshile kayeke ingane ithandane ingane iganale intombazane lomuntu 3 years isikwazile naye ukumbona sebebonene 3 years too much isikhathi eside kabi leso mathi uzokhokha umfana okwenza ubulungiso ukukhombisa ukushintsha nokukhula empilweni so akabayeke abaqala into yabo naye abhekane nempilo yakhe ayeke ingane nje abazali bayathanda kavele omama wentombazane bafuna ukuthi intombazane nayimondla bese afuna ukuyilawula ukuthi iyahlale liphilele ukondla yena yena nje akayeke ingane igane lo muntu imigana abangazi nje baze bayibange leyo nto yena seloku athandana nawe wazi wazala yona ingane umuntu wamzalisa amkhethelwa ngomuntu oyikhethele yena ayeke nengane iyikhetheleke nje ayeke ingane iyikhethele 3 years umkhulu sebeyazana lawo bantu umfana ukuthi oyikwenza ikwenza nje bese efuna ukuganwa neseshintshile ngaleso sikhathi okungezoni ongabona abafazi bakhe labo kuyintombi siyaganwa manje unkosikazi nentombi into ezimbili ezihlukene ayeke ingane iganane ngiyabonga
0: All right, sihlambene phambili sakazweni izilomzansi sithathe nangomnye umlaleli sabona
4: oh ah sabona masini
0: yebo njani
4: sisaphila sisi
0: yebo siyaphila nathi
4: yebo ukhuluma no Shimo la impusheni
0: Shimo usini Shimo
4: hey ay masindi difisa abazali bethu ngisekhona
0: yebo ngikhona Shimo
4: Okay baby bethe phela ilendo kusemakhaya la i-signal. Ngifisa abazali bethu ke bayiyeke lento yokuthi basenze ama properties abo. Bazi ukuthi nathi singabantu siphelele njengabo. Lento le abazali yokuthanda ukufuna ukukhethela ukukhethela ingane angazi yophela nini. Futhi bayithanda nalaki bafana ukufuna ukukhethela abafana omagodi ukuthi lo akamfuni ngicaba ukuthi azathi akamfuni umagodi okhethe umfana kungani okwayena usuke umagodi lapha ekhaya usuke ingazalelanga lapha ekhaya akayiyeke le ngane iqhubeke nalo muntu wayo ngoba futhi mina ngibengisasiphethe ukuthi mhlawumbe kungenzeka hello
0: sekhona bungaqhubeka ngikhona
4: futhi mina ngibengisasiphethe ukuthi mhlawumbe kungenzeka mhlawumbe ngesikhathi iqashe lapha mhlambe kuhamba kathi nalomfana mhlambe usenamahloni ukuthi usezoba umkhwena wakwami angithi kunjalo kodwa into we've got to look things kuma side amaningi
0: weshimo uma ngabe usuhamba uze ucabanga ngalendlela umzali wrong yini ma ebonisa umntwana wakhe ngento

0: impela mangabe sikhuluma kulolu hlelo kufanele ukuthi sicabangele laba bantu abangenaso ngisho isithombe nje ukuthi kwakwenzakalana endulo bese kusibiza ukuthi uma sichaza sichaze ngempela ngendlela yokuthi singashiyi lutho oluyimbuzo ngemuva.
1: Nomzana uTembe masikhuluma ngemvunulo. Isho ukuthini makuthiwa umuntu uyigqaja ngayo?
0: Ngiyabonga kakhulu mashesi. Leli gama ukuzigqaja licishe lingafani negama elikhuluma ngokuthi qhenya.
1: Mhm.
0: Ngoba ukuziqhenya kungasho ukunga ukuzindla wena noma uzibone wena ubalulekile ushiye abanye abantu ngaphandle.
1: Mhm.
0: Noma ubona kuwe ngokwamasiko akho noma ngezenzo zakho okuyikhethelo. Linomehluko ke neliligama elithi ukuzigqaja. Leligama elithi ukuzigqaja lihambisana phakathi nokuzethemba njengomuntu omzulu. Uma sibuka ukuthi uma ngabe uvunule usuke uvunule ngesizulu. Ebese sithi umuntu omzulu uyazigqaja, uzigqaja ngani na? Uzigqaja ngemvunulo yakhe. Uma sikhuluma ngokuthi usigqaja ngemvunulo yakhe, sikhuluma ngokuthi uyazibonakalisa ukuthi yena umZulu. Ebese bekwazi abantu ukufunda noma ukulindela ukuthi umuntu owumZulu, umuntu okufanele ukuthi ebe njani. Bese befunda kuyena empilweni yakhe ngendlela yokuziphatha kwakhe ukuthi kanti umZulu uziphatha kanje. Imvunulo ke uma ikubonakalisa isuke isho ukuthi umuntu omunye mhlawumbe ongayena umZulu kumele ethathe isinqumo ngawe ukuthi konje abantu abangamaZulu singakwazi ukuyibandakanya nabo ngendlela abaziphatha ngayo noma mhlawumbe sibixwaye noma mhlawumbe sibabandlulule ngoba lento yokuxwaya umuntu iyona lento eye idale ubandlululo kuzizwe ngizizwe sisithe sinye isizwe ngeke thina sikwazi ukudlelana nalesi sizwe basuke lokho bekusho benezathu ongaba kubike ukuthi umuntu uma ebonakale efake imvunulo yesintu ebese kuba nezathu zokuthi akabandlululwe ngesizathu sokuthi amaZulu ayaziwa amaZulu ukuthi hayi ayi lesi sizwe sinje lesizwe sinje esenza ukuthi singamukele kwezinye izizwe. Uma ke ugqoke imvunulo usuke umele isizwe sakho ukuthi izinto ozozenza nangendlela ozoyiphatha ngayo sikwazi ukuthi sifunde. Seliyabuya ke legama olithi imfundo. Kukhona elinye igama elithi umuntu ethi umuntu yase ngimbuka ngenye indlela. Ngoba ubekade ebokubonakala imvunulo ayigqokile nangendlela ahlobe ngayo kubonakala ukuthi uya ekupheleleni ngokufundwa kwemvunulo yakhe ebese lokho kuzothathwa kubekwe empilweni yakhe ukuthi imvunulo yakhe isho ukuphelela emoyeni. Kuye kuthi ke uma ke kukhona ukuphoxeka ukuthi lo muntu osevunule ngalendlela kanti uyisime singamukelekile ngalendlela bese bethi abantu yazi sesimuka ngenye indlela kade bemuke indlela ayivunulwe ngayo sebemuka manje ngendlela asenza ngayo esiphambene nendlela yena avunulwe ngayo lendlela futhi eyenza ukuthi yena ungumZulu yilapho ke kubonakala khona ke ukuthi hayi kushuthi amaZulu akalungile ebese lento iya inyunga ize ifike ezingeni lokuthi sekunobandlululo kuzizwe ngezizwe ngokuthi sesiyazi ukuthi uma ngabe sihlangene namaZulu kuzoba into enjani kanti uZulu ubaziwa njengesizwe ngokwemvunulo yakhe njengabantu abahloniphayo nabazazisayo ezinye izizwe.
1: Osho ukuthi lento yemvunulo iyahambisana nokuyiphatha komuntu.
0: Ngiyabonga kakhulu mashesi. Kunjalo impela uma umbona umuntu ebhincile bese wazi imikhubo yaleso sizwe ngaye yilokhu ke osuzokwazi ukuthi uma ngibona umuntu obhince ngalolu hlobo uyena engazibandakanya ngaye ake ngi

0: kuza nje ngifike esimini sokugandiselana la khona abantu begandiselana sekunesikhathe side la khona uzwa kuthiwa asingagandiselani namande asingagandiselani nabelo ingenxa yokuthi izizwe singazazi imkhuba yazo ukuthi izizwe ezinjani kodwa izizwe sisondelene nazo ngabala nje isizwe samaXhosa mbale nje mhlawumbe isizwe samaShangane mbale nje isizwe samaPeti izizwe lezo thina esisuke sizazi ukuthi izizwe esingaba nobudlelwane nazo esingakwazi ukuthi siganwe kuzona siganiselane siganwe sigane futhi neintombi zamabhiza amabhanza amabhaca kulesi sizwe samaZulu kuyenzeka siyakubona ngisho nabesuthu bayagana ezweni samaZulu ngoba izizwe ezisondene azazanayo uyakwazi uma ngabe ubona umuntu waseSwazini ebhincile ngesiSwazi sakhe ukwazi ukubona intombi ngokuthi umswazi umswati lo amaswati ngiyawazi ukuthi aphila kanjani ebese uqala udaba lwakho ebese kuba khona lokho esikubiza ngokuthi ubudlelwane bezizwe ngezizwe njengoba nje kade kuhlangene amazwe seAfrica la ICC abehlangene ngokwazana ukuthi anakho kwethembana njengezizwe ezithize ezithize lapha ke emphakathini noma lapha endaweni okuye kubonakala kuzona umuntu umbona ngemvunulo ukuthi yabona lo umswati yabona lo umshangani ngingakwazi ukwakha ubudlelwane naye ngoba usuma usuwazi izindlela zabo zokuziphatha ukuthi bangabantu esibaziyo kodwa ubone ngani na ubone ngemvunulo kodwa uma kuke kwenzeka wabona imvunulo wase uyethemba ngenxa yezenzo zalowo muntu khona lokho kuye manje kuguquke bese kuthi yazi sengimbuka ngenye indlela hayi ngalendlela ebengimbona ebhince ngayo
1: uma mnumzana uTembe sikhuluma ngenhlonipho nokwazisa umuntu yini lesikhuluma ngayo lapha suke sikhuluma ngani
0: uma sikhuluma ngenhlonipho nokwazisa umuntu sisuke lapho sikhuluba ngokubeka umuntu esigabeni esingaphezulu ngaso sonke isikhathi mawuzohlonipha umuntu kuye kudinga ukuthi wehle wena uzibeke ezingeni elingaphansi baye bethi ke abanye ukumnikeza indawo emfanele indawo ezomenza naye ezibone ehloniphekile inhlonipho ke loyo inhlonipho ke uma umuntu umnika yona uba neizathu ezimbili izathu sokuqala kuba yisizathu sokuthi udaliwe ungumphefumulo kaNkuluNkulu ingakho kwaZulu wawubona kuhlonishwa ngisho uhlanya kuhlonishwa umuntu esingathi ngokwenkulumo yanamhlanje umuntu obukeleka phansi ngezinga lakhe lempilo umuntu ubehlonishwa ngalokho ukuthi nje uyisidalwa sikaNkuluNkulu ebese umuntu ehlonishwa ngokwamazinga awanikezwe impilo noma umhlaba kukhona lento ekibe khona leyo kungavumi kwamukela angithi njengoba ngikhuluma ngehlonipho ngithi mina ukuzibeka ezingeni elingaphansi bese kuthi lo omhloniphayo umbeke ngezingeni elingaphezulu kukhona abantu abakho abangafuni ukuvuma ukuthi kunabantu abasezingeni elingaphezulu kuwe labo ake ngilinganise nje umuntu kwaZulu uyahlonishwelwa nje izinga lakhe ukuthi kufanele simhloniphe nje ngoba ngenxa yokuthi umfundisi kufanele simhloniphe ngenxa yokuthi uyinkosi kufanele simhloniphe nje umuntu ngenxa yokuthi ufundile kusho ukuthi wafunda wagogoda umuntu kwaZulu uyahlonishwa ngalokho ebese umuntu futhi ehlonishwa ngamagalelo akhe izinto azenzile ezimenza ukuthi thina senze njani nasimhloniphe ebese futhi umuntu uyahlonishwa futhi umuntu ngempumelelo yakhe Ngoba kwaZulu kwakwaziwa ukuthi impumelelo umuntu uyithola ngoba esebenze kanzima.
1: Ngomzana uTembe ngizwa kahle kakhulu ngicabanga ukuthi usuyichaze kahle. Kodwa ngiyafisa ukuthi ungisize la ekutheni iphi indlela elindelekile

0: Natal e Smashugo.
1: Eh, Ntunga English uyaphila. Ngisacela nje noma mhlambe kuthi kumehlono, kodwa ngiyacela ukuthi yedwa ongibuzele kubaba uThemba ukuthi imkhovu nayo yini, ngoba ngiye ngizwe kunebika lalile lingene emawade umbizi noma esehamba into eyilokhu uyihlabela ngemva kuthi hey manje angazi noma omantindane ma ukuthi omantindane unabo yini.
2: Alright, ke emsakazelo wakho izilo mzansi bakhona amantindane
3: ngabanika usithombe.
2: Uthi umlaleli mase uphuma khona into ayizwayo. Ngicabanga ukuthi yona lezivela kuyona tubaisa. Uthi uzihlabelela kulukile. Asihambe siyobheka omunye umlaleli ukuthi uthini emsakazweni izilo mzansi. Akubingelele emsakazweni babuthembe, ngiyacela ukubuza ukuthi ngubani okufanele abuyiswe ekhaya, ngoba ngiye ngizwe kuthiwa wesifazane owashona engakagani nentombazane eyashona ingaganile ababuyiswa. Ngabe kunjalo yini?
3: Ngiyabonga kakhulu mlaleli.
2: Owesilisa owashona engakaganwa nentombazane eyashona ingakagani.
3: Yebo, ingoba labo bantu abanawo umuzi noma singathi abawakhile umuzi. Uyabona, ngoba nawo umuntu wesilisa kuyenzeka eganwe ekhaya kubo, kodwa engawakhanga umuzi kayise. Igama alisebenzi ke elithi ke uyabuyiswa, kodwa kuye kuthiwe benzelwa umsebenzi wokubahlanganisa nethongo. Okusho ukuthi ke kuye kungagiywa uma ngabe kwenziwa umsebenzi osukuqondene nalokho, ngoba mhlambe usuku uzokwenziwa ngeembuzi kuphela. Umsebenzi wona yenziwa ukuthi umuntu umhlanganise nethongo, kodwa uma sithi akabuyiswa sekuya ngokuthi umsebenzi osezingeni lo muntu oganiwe nomuntu oganile. Singahumusha kanjalo, kodwa khona bonke bayenzelwa okuqondene nesigaba sabo sokuthi sekufaneke ngabe bahlanganiswa netho.
2: Kodwa babuyiswa.
3: Igama elingasebenzi. Angithi uma ngabe umuntu osuke enomuzi kuye kwenzeke ukuthi enikezwe isihlangu kuthiwa uzogada noma uzobheka umuzi lo awushilo uma ngabe kuthiwa kumnumzane. Yabona? Maye uma ngabe ungekho umuzi awakhile, yilokho kungenzeki ukuthiwa akagade umuzi, ngoba uzogada muphi wona umuzi ngoba akakazi ewakhe umuzi.
2: Yebo. Okay, so igama liye lingasebenzi.
3: Yebo, liye lingasebenzi.
2: Izwi lesobona.
4: Sanibona kusobona nobaba lapha.
2: Yes, baba.
4: Cha, ngithembile ngoba kunamantombazana avamise ukuthi la emetrop nabe mina la bese sama advert nje bama pamphlet kanjalo advertiser ukwelapha kwabela labo bendabuko kanjalo. For example mhlambe so ene into mhlambe kade uyishala evuma ukuqoma, kodwa kusene umuntu uthwa leto lo mkhanguzo lo uhambi kwayithinta nje sekweyakho. Bengicela ukubuza ukuthi ngempela umbuzo oqalile ukuthi ngempela ukhona umuntu into ukuthi uqome ngomuntu uma ufika kushula ngamazi umbuzo oqalile. Umbuzo wesibili uma kuthi ngempela ikhonto enjalo uma isiqomileke right kweyakho-ke yonto ihamba how far iyenza kathi yani hamba i-expire noma mhlambe uma isiqomile sekuyakho one way noma ufuna ubuyivuselele nibe nibuze uyithwila kuphela. Ngiyabonga.
2: Uyawuthola umbuzo mnumzane.
3: Yebo, ngiyawuthola. Uthando lomuthi aliyona lento esiyibiza ngokuthi uthando lweqiniso noma uthando lwemvelo, okusho ukuthi yonke into esuke yenziwe ngomuthi kungaqondiwe ukwelashwa, ngoba ukwelapha, ngoba umuthi wenzelwe ukuxazulula izinkinga zononxa, hayi ukugila imkhuba eyizenzo eyibonakala zubuthakathi noma ukwenzisa umuntu into ebengaqondile. Nansi ke indlela efaneleke sibuke ngayo emasikweni ukuthi kwangavumelekile. Yingakho phela kwakungavumelekile endulo ukuthi intombazane ithintane nje nomuntu wesilisa noma bexhawulane noma kwenzeke lezi zinto.

0: Ishona niganjalo ngempela lengoma emsakazweni wakho ezilomzansi siqhubeke emlaleli siyothatha imyalezo yakho ithumele ohlelweni senza kwenzeke ngenhloso ukuthi sisize umlalelo sibhalele zikhona ke noma ikhona imbono ama voice note imyalezo umlalela beyithumele ngizocela ukuthi ngigijime emlaleli ngiye kuyona siyolalela ukuthi utheni umlaleli wezilomzansi
1: baba ehleleni lakho siyayizwa inkinga kamama njengoba echazile isayidi lakhe lonke lizwakala and lokuthula bese beqale indodakazi kuhle kodwa manje naye ngoba seqhamuka loku okungabe kuhle futhi kodwa manje kuthanda ukuthi kuzobuya abahlukanisa mina ngokwami ngibona ukuthi umama kungcono ukuthi mese kufika usuku lolo mase kuza abakhwenyana laba abazobe abakhongi akakuthathe lokho abamnika kona kube khona nozalo lakhe lokamama luzoba ufakazi mese behambile-ke ahlale nendodakazi wakhe nomndeni abatshele indodakazi le abelezinkomo kwezibe zilethiwe abasekhweni ukuze kube khona ukuthula uma khona okwenzekayo kulokho besikhulume ngakho ngicela ukuthi amalobolo ahlale ngakuwena niqhubeka naniqhubekayo nanikwenzayo ukuze ukuthi uma sekufika isikhathi la ekwenzeka lezi zinto ebumxwayisa ngazo umkhumbuze ukuthi amalobolo ngathi awagcini uwena ngoba ngibalekela isimo engisibonayo nobese ngazi singase senzeka umzilikazi la eNewlands West
0: asibonge kakhulu umzilikazi
2: sabona sabona wemasigananda ngiyathemba uyaphila hhayi ungakhumbula ingoma kamgqumeni ethi ngiyekeleni ngikhetha umuntu engimthandayo myeke ma wakhe ngoba inhliziyo yakhe isimkhethile umuntu amthandayo myeke ma wakhe eqhubeke nothando lakhe kodwa uyowakhumbula amagama akho ma ukuthi usengene enkingeni akahambe eyokwakha isizwe sakankilikithi uyowakhumbula amazwi akho mama kungasekho ukuya phambili kungasekho ukuhlehlela emuva mhlambe nawe wobusumhebeza usuthi hayi phindelela uqhamuka khona ngoba ngakutshela ngoba yena uzisa uyifaka emlilweni ovuthayo ephila ngakho-ke hhayi umvundla zonqanda phambili isala kutshela zibona ngomoho bye bye
3: angibingelele baba uTembe ngibingelele nentombi ka-English ngiyabingelela izinto mzansi ubaba uchili lo mina bengithi lo mama lo walo mntwana lo osezogana njengoba sebemtshelile ukuthi bayeza ngoDisemba ukuzoletha iy'nkomo zamalobolo etshelwa ingane yakhe wambona lo mfana and futhi uyamazi ukuthi akalungilwe isigebengu lo mfana lo mama lo wayitshela futhi ingane yakhe ngalo mfana ingane yakhe yadazinkani yamsola lo mama yasola uma wayo ukuthi unomona uma eyitshele eyibonisa ngalo mfana ukuthi lo mfana akalungile mina ngithi-ke lo mama into ekufanele ayenze ukuthi atshele ingane ukuthi ucela ukuthi imbize lo mfana eze la ekhaya engakalobuli eze lo mfana uma ifika la ekhaya nengane yakhe izobe ikhona lezo gana lo mfana abesekhuluma nabo bobabili abese ekhuluma lonke iqiniso kulo mfana phambi kwengane ukuze lo mfana akhulume phambi kwengane uma ephika aphike phambi kwengane ukwenzela ukuthi le ngane akwazi ukuyiyeka esenze zonke inhlelo zokuthi le ngane ikwazi ukulithola iqiniso lalingakhona ngoba ingane yakhe

0: lomzansi lomzansi
1: Kumana nimungabili wayo da iyusa Nuzanu spedo wakwa pengu Nangula, statement sen simona nigena skipa Iti nindo, ngalene nkara ngaguti Senzena palela, undu nangolo Nobuholi bomi nyangwe semfundi
2: Mswazi, asiona ii unione teme Meze politiki Saatu kwa neche mba makutuwa uzu Kulmenu tangene, IGPU Kodwa njoka nilichela mswazi Sisuwe mkelemba sa imbazwe Uminyango weze mkundu Shalukana minyaga yonke ni budget Utau na budget Baisele mswazi uyothatha-ke manje labantwana bakithi abamnyama bafakele zinganabayibiza ngama-intern msakazi labantwana baholeliwe kumanje kune-contract ekhona abayisayini yini ukugcola okwenziwa u-MEC uhlomuka u-HOD unathi ngobo wehle kushone phansi ngoba kune-GPU yakhona siyayekana uyaganga ngapha akungangiphazamisi ngoba nami ngiyaganga ngapha ngoba asazi kusasa lisiphatheleni
1: akuzona insolo enzima nje lezo obanuka ngazo soganga
2: angisho nje ngingahlonisi uma bethi bona lezi insolo engizenzayo zinzima abangithathe
0: Yo sanga na bond.

0: Right, lungile ngengo 18 noma go 19 minutes to 1 o'clock. Lungile ngimzamo yami la impela ke yaphumeleleke yokuthulana ke nekhomishana ke zimele ngamelona kukhetho njengalokho bekuthukela la sizoba ningqoqo ke naye. Cha, seye wangithatha ke naye wangifaka ke. Wangiphotha komnye kuye ke noma manje ngisamzama ke la kumthola ke la. Masimthola ke so ngicabanga sobe sibazi ubuya la ke kuyona leya ngqoqo. Kodwa ke ngwaya lapha ke Facebook page yomsakazo isihloko sethu sisikhuluma sikhuluma indaba amavoti akhethekile special vote so njoba sikuthi kusavuliwe ke ukubhalisa kufaka lezo icelo ke lezo so ugcine ke naye balula ukuthi ke sibeke nje nomcebo wakwaGumede so ke la ke sizwe kabanzi ke la kuyona ke hleya ndaba
1: 12 to 3
2: Saba
3: mole sithombe salobhasa imbuzo yakho hayi ngiyayithanda mntakwe uyabona umuntu xa exoka uvela mamela uvela umbono umuntu yaxoka uyabona lo mntu ethandaba lo
2: hayi
3: mamela mamela indlela mntakwe obuzana ngayo hayi ngiyakuthanda mntakwe kodwa mntakwe uyathanda ukuthi umuntu ecashe umveze libala
0: awuphumele obala ke nawo
3: yizo bendikhona amaphasha khona ngoku uyaxoka nje mntakwe uyangiva
0: kwenzekeni ngale kahle kahle awuthi la uthi bela nemtitile uthi nifikane nasenithi nje asambeni siyophakamisa sithombe nifika nomuntu
3: kayikho londo
0: nishintsheleni veni
3: hayi so bendikhona ngokweva
0: ikuphi nendawo
3: hayi bye ndakwethu
0: ndakwethu konke shayisa manje apha okwamanje umthwala utshekile ngakwena uthetha indaba 1 not wena
1: ifuna umuntu ali bese iphethe isasa lethu nosombe sesese

0: kunomculo okwazi ukuthi ibiphila andisikhumbuze ukuthi singobani isiqathamiya umbhakana bese kuba ke nalowo mgqashiyo lo lodlala kakhulu uma hotela queen kodwa mfethu yonke lonto kuthema kufika u1994 edlula yahleka hamba hamsisa yaflathela nanokuthi nje abaculi ababe izinsika njengo Rebecca ungabala uthini othwalofu yonke lonto ibonala isiZulu isicile njengomuntu engathi abasekho ngisho la izweni lakithi yini ucindezelwa umkhuba wepolitiki kwethu ngiyacabanga ukuthi izinto ezikanje bese kuthi kumuntu mathehambile emhlabeni bese sekuqala kuculwa lengoma engathi ubaziwa kanti ubengaziwa yazi mfethu iyakhathaza kakhulu lento ngoba uma ubheka nje obuke nje umfundo emdaka umfundo emdaka banomlando omile kodwa indlela abalahlwe ngayo osiniphiwe dana uyagxekisisa ngoba abanayo influence epolitiki zonke lezo zinto yilahlwe ngapha ngasemuva siyafisa-ke fethu ukuthi kodwa ngokubuka konembeza ngokubuka izinto ey'jikayo mhlawumbe sibe nethemba ukuthi isondo liyojika ngoba umhlonishi ugabhisa ulokhu eze kancane noma ngabe kuthiwa-ke mfethu iza njengamanhlonhlo kodwa khona kukhombisayo ukuthi laba abalahliwe uzobaqakula ngoba uyabona ukuthi izwe lethu selinkonkoshelwe kakhulu osomathuba abafuna ukugama nangendlela ebuhlungu yokulahla abantu abayizinsika zezwe lethu ngoba uma ubheka nje namhlanje othwalofu ungathi wena ma uzokhuluma namhlanje kumuntu wama-2000 uzokubuza ukuthi kambe ubani lokhuluma ngayo abantu ababeze yonke lento esikhuluma kuka namhlanje yazi ngicela ukuthi sengiphuma gabushi uma ungabheka umhlola umasikandi thina basifika la emathekwini ngama-early 80s ma wadlala umasikandi nje uhamba la ko-west street hawu ufana bethi wawuvele ubanje ekuseni kuthiwa yimpahla yasemakhaya le namhlanje umasikandi indlela usuwuthrenda ngao kuka abaculi bakhona bahamba ngey'moto manje sebe-equali sebecelemcela sebebonana behambisana kakhulu lominista ngoba iy'moto abahambana ngazo fethu lo mculo othathwe ngonkunzi emdaka zothwalofu nabanye sebashiya kulo mhlaba sithi rest and peace kodwa-ke ekugcineni shaya imama siyathemba ngelinye ilanga ukuthi kolunga bafethu siyabonga
1: Nyambo somkhola.
0: Uma njalo khawe lethu.
1: Thank you ba.
0: Thank you my brother.
1: Sure. 27 minutes after 1. Democratic Alliance nayo la mholi wa Jordan Hill Lewis naye. Gqaka kakhulu ke la inyathelo ke leza kamuva ke lezi kamongameli Cyril Ramaphosa kuphela ne gender based violence and femicide. Ethi phela abantu baseNingizimu Afrika badinga ukubona umnyakazo kunokuqhubeka nezethembiso. Badinga umnyakazo. So hayi izethembiso elihulumeni umemezele iy'nhlelo ey'ningani impela uku-adresa-ke la i-GBVF eminyakeni edlule but questions yini ezoshintsha for abesifazane nasemphakathini hayi
2: awusanibona emaqhosheni njani sasike
1: ye ndiphilile mphulaphule
2: yewe
1: usho akekho umzali ongathandi kani yakhe ibe nolimane uthe phecelezi lutho okunye sekusikhweli siphambana nobhoko ngikuthomba ngale ngibingelele ke sithombe uthi yena banike lo okay banike lo futhi ke lo okay unala ngibingelele ke sithombe angiphikisani ke la nebhayibheli kodwa ke lafika nabantu abangathembekile abaqala ke babulala bazithathela ke konke okwethu sebebuya nebhayibheli sebethi ke singabulali singebi ungaphengi ungafisi nenkabi kamakhelwane ke wakho thina asibheke umbuso wasezulwini ongapheli waphakade inkinga bayabuya bazokhala kuthina akekho uthi uyabusa Paula ke naye la kuyona ke i-WhatsApp line ke yethu silive ke nalapha kona ke uTikTok wethu izwi lomzansi siyanibingelela ke ma-TikTokers
3: kambushe angibingelele ngiwuface la ePinetown ey'mfowachonco cha ziyajika izinto ngangingazi ukuthi ukuvotela u-ANC kuyofana nokufaka i-signature yokuthi ukuthi abantu abamnyama bahlupheke baze bafe ngendlela angasifuni ngakhona lo hulumeni we-ANC ngakwelinye isayidi ubathanda ukubhubha abantu bokufika ungathi bona bamvotela so besibone ngomhlaka 4 November ukuthi bazophinda yini bamvotele mengakuwukuthi ibona babemvotele ngendlela abathanda ngakhona angibombe
4: izwi lomzansi isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile izwi lomzansi yizwa umehluko
1: Right, uthiyelana ke sawubona ke sithombe mina nje ngicela kubuza ukuthi kanti indlu yomkhasi kwelawo ilinda isikhathi esingakanani 15 years wonke

0: umculo omnandi nsuku zonke. Izwi loMzansi yizimehluko.
1: Sikhathi manje ishumi nesithupha ke mzezo ngaphamba kubumbane ihora lesibili ntambama ohlelweni kusasa lethu. Sithinta ke indaba ke lapha nalaphaya, siphinde sibheke nakhona kuphawula ke kwakho nawe nangazo. Nangu Sibusiso Mkhize la 3561 uthi ke unjani Boris Thompi uprap elindelani saba
2: uyaphila?
1: Siyaphila njani nina?
2: Hayi siyaphila
1: ba.
2: Hayi ngifuna ukubonga
1: kanti bani sikhuluma naye.
2: Oh ukhuluma noPanza baba.
1: Thabekho.
2: Mhm. Ngifuna ukubonga mina Gambushe, ngibongele umama oye wayela yena Ngqoba umengameli wamcela ukuthi mama ngicela umuzi.
1: Oh yeah.
2: Buka indze isezi kuyona.
1: No.
2: Yaphenduleke impendulo yakhe.
1: Ya.
2: Uzokwakhelwa manje umama umuzi. Ngoba sithowe Gambushe into eyenzekayo naye sihloko konke sibheke uRamaphosa but asiwabheki namakhanselo okuwona phela bekiwe la kuma-area ukuthi akawasenzela izinto aphume ey'nhlanganweni ey'hlukahlukene. Uyabo mna la ngihlala khona nje la ku-ward 27 siphethwe ikhansela le-DA lokhu isebenza kangaka ayisenzeli twa, asilazi alifiki, akabizi mamithingi, akenzi lutho nje. Kodwa ubisi lapha kunamike lezi ndawo zabamhlophe ey'senza belungu kakhulu okunabelungu kakhulu la khona khona nathi bantu.

0: sai troca o velho mamela o velho bom mundo a troca é a boa na lomte tandaba lo mamela mamela indela mda wote obuza na ngai ainda tanda mda kota mda wote atanda kunike kasi lumbeze libala
1: au kumelo bala que não
0: isso bendi kona mapasha kona ngo we a troca de mda wote angiva
1: wanzege ingana kasi kasi au kustablela uti bela nimtitele uti nifigani na seniti nje asambeni sio paka miso stombe nifika no mwote
0: kayiko londo
1: nishinkele ni veni
0: ayo so bendi kona ngu kweva
1: iku upne ndao
0: ahi papa ndagwechi
1: ndagwechi konde shai samanza oka manji mtu walu chegile nga kwen mtetandaba one not when ifuna mwikali libeso ipet
2: ikisasa litu no sumbe sese.

0: magijima mabaya emasulumanini lapha nama Arab bathi okay la ilandla ngoba nina niphetha amafutha emhlabeni wenu kodwa aninawo amandla okuwavikela thina sizovikela amafutha enu nina phela isivumelwano fanele sisenze nani ukuthi nina vumani ukuthi umuntu mayefuna ukuthenga amafutha uzoqala adlule kuthina sizoba yi-middleman ngani ngokuthi aqala athenge idola njengoba nje yabona njema ngicumane masithi uyohola ngamadola ungaba isigwili esinzimani ngoba idola erandini idola elilodwa fanele ulithenge ngo-R16 yabo so baceba kanjalo-ke so manje lento ithini ithi lento if singenabo abaholi is like umuntu wesimame ongayigadile isimilo sakhe yabo ngangayichaza into ngiyilanga
1: kulungile ke babamwandla siyabonga kakhulu ngelingilanga siyabonga nje kakhulu sibonga nje kakhulu kuyena ke laphaya babamwandla ngena shiya kona uPaula nje kwakhe sekhona ke tolo zethu bese ke sibabheka bona ngabalalele ku 0604807164 nalaphaya ku WhatsApp walo ke noma ke kuona ke laphaya uTikTok umsakazo mlaleli uyakwazi ukuthi ke ngempela ke abe ingxenye njengoba ke esilive ngaso ke lesi sikhathi sibheka khona ke etolo zethu kuona ke lonyaka ka 2027 iDUT ke laphaya isicelo ke zokufunda eNyuvesi yaseThekwini yezobuchwepheshe iDUT ngonyaka ka 2027 isivuliwe ufuna ke iziqu ezihlonishwa ke emhlabeni wonke jikelele iDUT inenhlelo ezahlukahlukene ze undergraduate program kuma faculties ayo ayisithupha vakashela ke www.dut.ac.za uthole ke uhlelo ke olulungele ke wena izicelo ke eziningi zivalwa nje kupheleni kuka September kodwa ke izinsuku zingakwazi ukuthi ke zihluke ngakho ke qinisekisa ke ngokuya laphaya ku www. yakhona ke laphaya DUT ukuze ke uzokwazi ukuthi uyibhekele ithi ke www.dut.ac.za ukuze ke uzokwazi ukuthola ke lokho ke okukulungele faka nje sicelo ke sakho khona ke namhlanje ku www.cao.ac.za ihleleke kabusha noma uhleleke kahle ikusasa ke lakho faka nje sicelo ku www.cao.ac.za DUT Envision 2030 Creative, Distinctive and Impactful msakazo ke wakho yezwi
2: Ewimbi amabhega anambitheka njenge namashake anambitheka njenge kodwa iWimpy Burger ehamba neshake ka-1990 inambitheka njenge kule ntwasahlobo thola noma yiphi i-medium classic shake ngo-1990 uma uthenga noma yiphi ibhega amabhega aseWimpy ahamba kangcono ube neshake itholakala eWimpy at Engine kuphela unemigomo nemibandela
3: yebo amahlali balisa nasi isikhwili umuthi thi lowo ukuvusa ngisho usulele phansi noma ngabe kuthi usulahle ithemba kangakanani uyavusa usho ukuthi kule sifo samjamini ngangivusa kodwa lalela nazi izifo lapha wena uvula inhliziyo ukuvuvukela ngomzimba
4: hayibo
3: ibhande nezinso iBP nezinye ke nje izifo
4: oyilaphayo ke ngcobo uphuzwa kanjani lo muthi
3: uphuza kabili ngosuku ngiyakutshela umshubo
4: imake ngididake ngiphelile phela mina ngazobhoka
3: ubhoko phela lakho bekungasesikhwili
4: ungitshelani
3: angaze ngisebenzile
4: ubhoko phela umuthi othi
3: ya
4: uvusa imizwa imeqingo
3: kahle.

0: umsakazo yezwi sawubona.
1: Sawubona.
0: Yes.
1: Yebo, ukhuluma lo Thabet eseClermont.
0: Yes, Thabet.
1: Ya, no, uRamaphosa ayisimlaleli izolo ukhulumile. Uyibona ukuthi manje lesisifela yesifa lenkulumo yakhe ngazi ukuthi uyiqondise kwabantu abase-South Africa kuphela. Yabo, labantu le kufaka indaba yabantu bokufika akayifaki inhlobo. Yabo. Idluleke lapho-ke. Ngilana-ke la ngikhona. Ungangizwa kabi Sipho labalaleli. Yabo, into engiphatha kabi nakho konke into engenza ukuthi ngifone. Yabo, kudala sasikade sazi ukuthi sisakhula nje. Sazi ukuthi uma ufuna abantu abadayisa ngomzimba, uzobathola ko-Park Lane, ko-Pine Town, noma ubathole e-Point. Yabo, manje into ebuhlungu ngiyibuka la, iy'ngane ezifunda kwamaresi, yabo, ngizoqanjela e-Pine Town ngeke ngisasho-ke ukuthi maphi. Yabo, uye la ku-Mass Grave, yabo, iy'ngane zidayisa ngomzimba, into adingekho. Ingane isukele komakhaya izofunda leyithewini, ike leyithewini ingane ivedeni igigiseke, uthuguqa ingane isifunda le nto le. Ibuhlungu le nto le siyibuka la, yabo. Sengivala-ke sengigcina nje kokugcina ngingingi. I-ANC yenza iphutha elikhulu kabi ukuthi ifake ama-Nigerian la, yabo. Ama-Pakistan ngiyawabona, ama-Somalian ngiyawabona, yabo. Ama-Nigerian, ingenjenje yize ama-Nigerian. And futhi laba bantu laba futhi bayingozi futhi, banamandla futhi. Benjalo nje yabo laba nje baya futhi bagoloza futhi bayingozi yabo leyo nto le yabo nje i-ANC nje yenza iphutha elikhulu kabi ukuthi kufakele nje lama-Nigerian lawo yabo.
0: No, kulungile, sabonga nje kakhulu. Uyona kumlaleli uyangena ushiya kwena uPaula nje kwakhe 0604807164. Sibambo yethu samsakazweni, sabona.
2: Ayibonga mangubani.
0: Eh, mawulama uyaphila?
2: Ngiyaphila nabanyami. Unkulunkulu sanigcinile. Nangubani makungafanele ngempela uma sekukhulula iqiniso noma ngubani noma ngubani uyalazi iqiniso likankulunkulu emhlabeni onguyena baba womhlaba onguyena wadala yonke into akekho umuntu onotho kulo mhlaba sifike singawuboni lo mhlaba savuleka amehlo sethu la emhlabeni kodwa enginika ukubona yilokho mangubani uNkulunkulu wasehlukanisa ngezimini uze singakwazi ukuthi sibe ndawonye bese izwe lonakala masindawonye njengoba mangubana sekunjenjenje yingenxa yezilimi uma kulayishwa abantu bakwenye indawo beza la sithi masikhuluma singezwani naye le oqhamuka kwenye indawo kuthiwa sizelifunda ulimi wayeisiphukuphuku ini uNkulunkulu mesehlukanisa ngey'limi ngoba onke lama-alanguages asiwathi right nakuvuma lokhu kuthiwa abaletha abamhlophe wabaletha ngephephosi esobala lelizwe linjenje through abamhlophe hhayi abamnyama asisibukisa noNkulunkulu indoda ishiye iqamba isuke izulu iye esiqambanweni izomisa umhlaba ukuthi ingawudestroye ethe uyise akabhubhise yonke into akasabafuni abantu kwathi uJesu cha baba ngeke kwenze lokho yehla niya kubantu bami emhlabeni yafika indoda yema ikumele ukuthi sisathane haleluya.
0: Kolongele, siyabonga nje kakhulu. Sibonga kuyena ke laphaya kuyena kumlaleli 0604807164. Sibambe ke ababili kuona ke umkhafazo kanjalo kuyena kuona ke ama voice note emsakazweni ke wakho yezwi.
3: Eh, sawona mangcukuma. Yho, ngazi ngayithanda into eyenziwe yisilo ukuthi hambe siyophazamisa lapha ngoba sokukhona ukungasihloniphi isilo. And ngiyabathanda nabaholi abasebenzile beyohola amabutho ungizwe benophakela umthakathi although besemaqenjini ehlukene kodwa uma sebenza into yesintu yesizulu benza into yesintu amaqembu bawabeka eceleni ngoba amaqembu akufuneka angene makwenziwe into zesintu into yesintu nje into yesintu akufuneki ingcoliswe yipolitiki ipolitiki into evotelwayo isilo asivotelwa. Hayi, yibe yinhle kakhulu into ebayenzile. Bohlale khona bokwazi osopolitiki ukuthi bangagibeli phekwe ekhanda lesilo. Okay, sharp man.
4: Bengelela msakazi, ukhuluma noZulu la.

Kaga uhlelo lwethu ngokubuka izwi lenkosi asinibingelele nonke balaleli bomsakazo wethu izwi lomzansi yonke indawo lana silaleleni khona siza kuwe sibuka izwi lenkosi siphetha uhlelo siphinda futhi sibonga uNkulunkulu ngesikhathi asinikeze sona bese sikhumbuzisana ngamaqiniso nesisindo samaqiniso esisezwini likaNkulunkulu namhlanje umlayezo wami munye oqonde kithi sonke yiba ngowakhayo zifundise ukuba ngumuntu owakhayo umuntu onjani owakhayo umuntu onjani esikhuluma ngayo namhlanje zifundise nje empilweni ukuthi yonke indawo la ukhona uzoba ngumuntu owakhayo iqiniso lele kufanele silibuke silifunde sezwini lenkosi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi sibe nomqondo wokwakha kunokuba nomqondo wokubhidliza kukhona abantu ke abanomqondo nje wokubhidliza kunokwakha ngamanye amazwi okungabasindi nje ukucekela phansi kunokwakha kodwa namhlanje masiphethe uhlelo zifundise ukuthi ube ngumuntu nje owakhayo ukwakha ke kuthatha isikhathi ukwakha kunenzuzo eningi incwadi yezaga namhlanje sifundayo uchapter 14 noma ikhuluma ngomuntu ngabantu wesifunga umuntu wesifazane kodwa lelizwi lingena kuthina sonke litho wesifazane ohlakaniphileyo uyakha indlu yakhe kepha isiwula siyidiliza ngezandla zakhe oyisiwula uyidiliza ngezandla zakhe mina ke ngiyakuthanda ke lokhu ukuthi ngikhumbuze yonke indawo la ukhona faka kuwe umqondo nenhliziyo nje yokwakha uhlobo lonjani umuntu owakhayo futhi uhlobo lonjani lomuntu obhidlizayo le ncwadi yezaga ikhuluma ngalabo abachitha isikhathi sabo namandla abo benza izinto ukuthi zibe ngcono bese kuba khona abantu abenza konke okusemandleni ukwenza izinto ukuthi zishone phansi zibhidlike thina ke sina esihlakaniphileyo kumele sikhethe ukuthi sibe ngabantu abakhayo umuntu nomuntu kumele akhethe ukuthi uzoba uhlobo olunjani lo muntu noma le ncwadi yezaga yayi-adreswe kwesifazane kodwa umgomo wayo nemfundiso yayo i-aplaya isebenze kuthina sonke kwabesilisa nabesifazane ngoba wonke umuntu angaba ngowakhayo futhi umuntu angazikhethela ukuba ngumuntu nohlobo lomuntu olubhidlizayo angikubeke lokhu ngithi ukwakha kungukuhlakanipha because ukwakha kuyinto elikhulu engelula ithatha amandla amaningi ithatha isikhathi esiningi noma ngabe kuthiwa wakha ini noma ngabe kuthiwa uyakha impilo yakho ukuze ibe uhlobo oluthile ikhaya lakho noma wakha umsebenzi wakho i-career yakho noma wakha ibhizinisi lakho noma ngabe kuthiwa ke wakho umshado wakho kukonke lokho kuthatha isikhathi kudinga ukuhlakanipha imvamisa mobuka iBhayibheli izwi likaNkulunkulu uzothola ukuthi njalo malikhuluma ngokwakha malikhuluma ngabantu abakhayo likhuluma ngabantu abahlakaniphileyo because ngendlela ethile ukuhlakanipha noma ukwakha kuyadlula ekwakheni nje izinto ngokwezandla nezinto eziphathekayo njengokwakha imizi nokwakha izindlu kukhulunywe ngeyindonga nosimen cha kukhuluma ngomqondo wokunakekela nomqondo wokukhulisa nomqondo wokuthuthukisa nomqondo wokwenza ngcono kusho ukuthi ngamanye amazwi though kungathatha isikhathi esifishane ukwakha nje indlu kodwa ukuyigcina imile nokuyigcina isesimweni kuthatha impilo yonke it's a lifetime umuntu ohlakaniphileyo yilo owakhayo nalo oqhubeka njalo eyimisa into ayakhile noma ngabe kuthiwa sikhuluma ngobudlelwano noma ngabe sikhuluma ngekhaya ngekhaya mhlamba umsebenzi mhlamba ibandla mhlamba ibhizinisi nanoma yini esikhuluma ngayo laba abahlakaniphileyo batshala zonke konke abangakwenza amandla abo onke nayo yonke into abanayo one okokuqala ukwakha okwesibili ukuqikelela ukuthi lokho abakwakhile kuyama
uma usuwakhile umndeni wakho noma ikhala.

0: usuku olubukela phansi luyabalile ukuthi mangabe ulifaka bese ke lisikhulisa sonke. Sasikhuluma ke ngalento ukuthi ekhaya mangaba kushoniwe bukhona lento okudideka ekuthenini umzimba womuntu masu uphuma endlini kumele kwenzakaleni. Okokuqala sasekuchaza ke last week lento ukuthi ngokwesintu umzimba womuntu noba ngingathudlulile emakhazini ngoba siyazi ukuthi kudala umuntu wayengasiwe emakhazini, kodwa noba ngingathudlulile emakhazini kukhona lento yokuthi umzimba uyabuya mhlawumbe makuzongcwatshwa ngomgqibelo ubuye ulale ngolwesihlanu bekhwaletha okuthiwa ngumlindelo. Sakusho ukuthi umzimba ke kuba nesikhathi la kufanele umndeni uxoxe uwodwa umuntu ke aphathise umzimba lokuthi emandulo kwabantu babephathise izimbewu kwenzela ukuthi izinto ezitshaliwe la ekhaya kucela ukuthi abantu abadala ngoba kwakwazi ukuthi umuntu nje obesehamba uya kubantu bakubo abadala. So ke kucelwe ukuthi nifike nisicele ekhaya ukuthi sicela ukuthi inhlahla yombili amabele ubhontshisi yini yini zichume esikhathini samanje ke sekuphilwa ngemali angeke futhi kwaba into embi mangaba umuntu ezocela futhi ukusicela ukuthi nenhlahla yemali la ekhaya ichume singayisweli imali. Nazo ezinye izinkinga kungaba kugula kungaba ukuthakatha okungelaphekiyo ngamafuphi umuntu wayiphathisa ukuthi afike ethongweni asho ukuthi nazi izinto ekhaya engishiye zidingeka. Sakusho esibili ukuthi kufanele ukuthi umzimba womuntu uma uphuma uphume ngekhanda ungaphumi ngezinyawo ngoba sibuka ekuthenini mangabe uphuma mangathi uyavuka umzimba wakhe lo muntu twelve uyasiyamvusa angavuka aye ngapha angavuka ahambe noba angavuka ngekhaya sethi umuntu ngoba kalahlwa kubalekile ukuthi ephume ngekhanda ngoba uzobona nawe umuntu isithombe nje uzinike isithombe umzimba womuntu ulele ngomhlanu useboxini ulapha lokhu zene eminyango ukuthi mangathi uvuke mawuphuma ngezinyawo angavuka ahambe ngeke angene endlini kodwa mawuphuma ngekhanda angavuka ngene endlini ekhaya. Okunye ke mfuka mthosi masixoxa ke nelokhu za ke ngesonto because baningi esixoxile nabo ngesonto. Okunye okuye kwa ngakunothisa futhi mhlawumbe ukuthi kubalile ngoba angeke kube i-topic ehlukile kuhlangene nale topic indaba yehlahla lomlahla nkosi elokuthi yabona nje ngiphinde yafakazela akade ngisebhizana ngolwesinga ngomgqibelo kade ngomgqibelo kade ngisebhizana kwenye komunye umuzi nakhona afike ngayithola le nkinga uyeke manje ukuthi abantu basuke beyisho masixoxa nje ngesonto ngayithola ukuthi le nto ayihlahla iy'nkinga abantu abakayi-understand lento ukuthi ihlahla lomlahla nkosi kungaba kufanele ingene ethuneni yini noma kufanele mase kungcwatshiwe kubuye nwalo. Isiko lithi ihlahla lomlahla nkosi alihlali ethuneni. Khumbula ihlahla lomlahla nkosi lona silanda ngalo umoya womuntu lemnqola elayisha umoya womuntu ngakho ke liyabuya lizendlini lixhonywa phezulu lapha emsamu lizivuthulukele nje lize lilokhu ze lize liyoziphelela kodwa liphele emsamu ngoba umoya womuntu yingakho siye emsamu masiyolokhu zayingoba siyazi ukuthi umoya abilapha emsamu yingakho ubona mesishisa impepho siye emsamu singayo emathunini. Ngakho ke yenye into ebalulekelele ukuthi siqonde ukuthi ukufaka elokhoza ihlahla lomlahla nkosi silifake ethunini kunikeza ithuba lokuthi umuntu ogangayo abathwa ithole le moya abantu kalula ngoba isuke lapha emathuneni ihlezi khona ilintile ekufezakala ke leyanto engangisho ukuthi kwakhona lento yokuthi kuthiwe elokhozini kuthiwa umuntu akahlale ethunini alinde isuku lokukhala kwecilongo iyingozi ngoba sifike sisho lento bese futhi makuphela unyaka uyabuya futhi uthi umuntu uyamkhuphula uthi makangene ehlozini kodwa likakhali leli cilongo ngoba uthe lizokhala ekukhomba i-confusion enkulu-ke njengabantu yilokho-ke esasixoxa engicabanga ukuthi-ke umuntu ozofona mhlawumpe uzobe buzala lezo zinto.
1: Right, mkhulu, enkosi kakhulu.

0: Ngencazelo oyicacise kakuhle kakhulu. Vele singapholi simaseko sihambe siye straight emncabeni ku 0604807164 0604807164. Buza ke umbuzo wakho loyo noma mhlawumbe uthumele WhatsApp wakho ku 0638208448 WhatsApp ke ungakwazi ukuba uthumele ikuyo ke apho ngasekhaya. Sikuthabathe enqubeni, siyakubulisa kwezi lomzansi. Molweni
1: baba.
0: Rockman
1: baba. Rockman,
0: yes sir.
1: Hayi sikhona le baba manje. Inkinga, yeah, inkinga bakubagula, ayi, nangibone kahle, angazi ukuthi uzochaza wena umzukulwane. Khona la wakwachaza khona ukuthi umoya wokuthi kwasuhambi sabuya. Nginale nkolelo yokuthi ngeke uphike izofa, ngoba phela ngisekhaya iphiko yenzeka abantu
0: abaphila. Imange lokhu ukhulumela kude lokho, ungathi asikuvanga kuhle, awuphinde futhi.
1: Umbuzo uthi, ngithi ubaba umagula wathi umoya womuntu uma usuhambe kuyabuya, ngithi kodwa, hayi. Anginayo leyo nkolelo yokuthi uyabuya, nginale nkolelo yokuthi usuke ngafile lo muntu, mhlawumbe usuke equlekile. Hhayi, siye sibone nasemgwaqeni abantu uma beshayiswe zimoto nasemgwaqeni, uma ke wamboza umuntu kwadeclarewa nje ukuthi usedlulile, angaze ngizwe ukuthi ubuyile. Uma ngathi ubuyile ngicabanga ukuthi nabantu bengabaleka, kodwa ngeke ngikuphikise lokho ukuthi umoya womuntu uyabuya. Bakumavula nakho, abantu bayafa daily, bayadutshulwa, bayagwazwa, nakade kufa nabantu besifazane enqwaba. Uma sithi idlozi liyaphila, why lingababoni, lingayiboni izinto ezenziwa abantu la emhlabeni? Njengoba umhlaba ukhala kangaka, uhlupheka, ukhala ngemali, abantu basebenza ey'ndaweni ey'hlukene, basebenza bahola amahola angajabulisi, idlozi alinasizo lalutho lapho. Manje ngithi-ke ngokwami akusizi ukuthi umoya uyaphila ubungasizi ngalutho. Ake ngunike bamaphendule la.
0: Alright, ngosi baba, siyabonga kakhulu dad.
2: No, umohlo umbuzo wakhe. Asiqali kuthenini uNkulunkulu ake sithi sivumelane naye sithi idlozi alikho.
0: Okay.
2: Right. UNkulunkulu uthula uthini? Umdali okuyena ongumdali walabantu. Bayadutshulwa, bayabulawa zonke izinsokudlongo lezingane ezincane kwenzeka zonke lezi zinto. Uthola uthini umdali wabo okuyena owuNkulunkulu wawo amathunga la sikhuluma ngawo? Uthola uthini? Impendulo ithi abantu bonakele kakhulu njengamanje. Njengamanje yenye yezinto esizama ukuyilungisa njengoba sithi ake sithi makushoniwe. Khumbula ukuthi asiqali njengoba siqala ngokushona, sibala even imimoya, kade sibala amandiki, sibala amandawo, sibala amanono, yonke le mimoya. Sibala ukuthi ma kunemimoya abantu bakini abasemansini kuyibona abanamandla angaphezulu kwalabo omkhulu bakho. Because uma sikhuluma ngethonga, ubheka wena utatomkhulu, umakhulu okanye nabazali babo emuva labo abadala. Ngelinye ilanga ngikutshela ngithi amathongo wethu madala, amanye asuka phezulu enkabazo ehlanga le mifula esilandela. Ngakho-ke le ntayisho yirogi is neither here nor there, because bekufaka ngabe uqala ilogic ibezoqala ngokuthi uNkulunkulu uthula uthini. Bese impendulo-ke manje ithi ububi bethu busehlukanisile noNkulunkulu. Ingakho kunje sizama ukulungisa lezi zinto njengoba senza lezi zinto. Kufuneka sivume, singahlezi esiblema ngaphandle, sivume ukuthi izinkinga zila kuthina, sizame ukuzilungisa thina bese sibuyela embusweni. Umbuso umile awuwanga, yithina esiwile embusweni.
0: Siyakubulisa Molweni ekhaya.
3: Lobi lobi.
0: Kunjani mama?
3: Ngiyambikelela nobaba Mavona.
0: Yebo mama.
3: Yebo, ngicela ukubuza ukuthi ene ibhokisi uma liphuma ekhaya kufanele liphume ngenyawo noma ngekhanda yini? Uma seliphuma emnyango seniyofihla kufanele liphume kanjani? Ndiyabonga mamzane nentulo eDube Village.
0: Alright, mkhulu.
2: Ngicabanga ukuthi lapha eDube Village asiphendule ngokuthi kumele liphume ngekhanda, ngoba ibhokisi lifakile umuntu, nangona-ke ibhokisi ngokwesiko kungalona isiko lethu. But ibhokisi kumele liphume ngekhanda, hhayi ngezinyawo, ngenxa yokuthi izinyawo

0: Hayi,
1: siyabona
0: okay.
1: into kanjalo, but akukho la zihlangana khona nomoya womuntu lezo
0: Akukho la
1: zinto
0: isiphambano esizothi sikuphumaze
1: esilekelela
0: uNkulunkulu
1: khona.
0: noma hayi. Hayi. Okay, asethe
1: Yeah.
0: ngiyakuzwa. Ngibingelele Baba Mavula, ngibingelele ezwini loMzansi nabalaleli. Cha. Nina ngosondo inanda. Baba, ngiyathanda ukufundisa abantu ngesintu nje, ukufundisa baba, ngiyabonga kakhulu. Embuzweni obuzwa ubaba, ngazi banobe isanda kuphuma ekutheni umphefumulo uyabuya. Cha, ngendlela obeka ngayo mina ngazi kanjalo nami ukuthi umphefumulo uyasala, usala endlini, ngazi kanjalo. Kodwa la ekutheni-ke sekufanele-ke manje-ke ubuye emaphusheni, umuntu wakini akhulume nayo ngamaphupho, futhi ngendlela afuna ukwazi ngayo yena ukuthi umuntu ma ngabe engafika emaphusheni kusho ukuthi umphefumulo wakhe awubuyanga. Yebo, umuntu ma sehambile unale nto yokuhlanzwa ngesintu, uhlambulule, mhlampe khona amacala athize enza ukuthi angakwazi ukubuya kuyena. Example, ma ethi bafuna imisebenzi, abantu abathola imisebenzi, amadlozi athule, kwathini kwathini, sebephila komunye umhlaba. Ngilinganise nje ngithi hhayi, ngikuthuma esitolo sengivalile emnyango, hamba uye esitolo ufike ungenzeli ukuthi uzophuma kanjani. Kuney'ngqinamba ekhona ngale ekufuneka ukuthi uhlambulule ithongo likhanye, likwazi ukukhuluma nawe, libuye likutshele ukuthi kuno-one no-two no-three, noma likuvulele umsebenzi, futhi liyakwazi ukukuvulela umsebenzi ngoba liklini amacala asuliwe. Ngiyabonga.
2: Uya uyincomo.
1: Ya, no nokuthi le nto ayishoyo ukuthi correct kangakanani ibuyela kule nto engangisho ukuthi kuye kufuneka umuntu masengcwatshiwe
2: Yeah.
1: kube nembuzi afakwa ngayo edlozini naxoliselwe nezinye izinto ebezenza esaphila emhlabeni. Khumbule kule zinto esizenzayo ekuthandeni izinto. Khona ngisho abazicabanga ezipuki ethi ufuna imali ezisheshayo, khona benze izinto ezithile ezironge, abanye babebulala abantu njalo njalo. So ucorrect ekuthenini umuntu akavele wonke umuntu athi shunje ayongena afika abele ithongo elimnandi. Kukhona abasahlupheka, abanye abasalindisiwe amacala bakakaqulu. Ngakho-ke ngivumelana naye 100% ekuthenini ukuze idlozi libe lihle liyadinga ukuthi lihlanjululwe. Kwezinye isikhathi ngale ndlela asho ngayo kusetshenziswa isiko, hhayi ukuthi kusetshenziswa imithi, kusetshenziswa isiko njengembuzi nje.
0: Avele emaphupheni ey'ngane zekhaba.
1: Exactly, exactly. Umuntu ulokhu uzile like umuntu odinga inhlambuluko awulindele ukuthi angavele abele ithongo elihle lomuntu engakayenzelwe inhlambuluko. So-ke ngivumelana naye 100% kule nto ayishoyo.
2: Nanokuthi omkhulu kwenye ixesha thina siye silindele uba mabafike ngokwamaphupho, ingabe senza kakuhle nathina noma senza izinto ezibaqhelisayo.
1: Wena uthole ukuthi kwawena umbethwe ngamathunzi kokunye,
2: Editor,
1: umbethwe ngamathunzi
0: ndiyaqhubeka,
1: kwawena
0: ndiyawandisa, ndiyawandisa, but
1: yes,
0: expecte
1: uthi ithongo livele kahle. Okunye wena mthunzi uthole ukuthi liyavela. Angithi sinale nto yokuthi sifuna
0: ivele
1: ukuthi
0: endlela ezoyi-understand-a.
1: livele sixoxe kanje, kanti akubona bonke abantu abayo. Abanye bavela ngama-science, uphuphe ama-science athize nje, njengokuthi umuntu umphuphe esenziwa washingo okanye umphuphe eshanele okanye umphuphe egeza. Ubese wena unganaki, ulindele ukuthi ma ukuthi udinga inhlambuluko ufuna afike ngqo kuwena asho
0: Asho
1: ngomlomo
0: lento
1: athi
0: oyif
1: athi ngidinga inhlambuluko, qoqa usibanibani nosibanibani ngenze nenhlambuluko. So-ke ziningi ngempela izinto ezi-complicated. Nanokuthi enye yezinto enkulu yabo into enkulu kunazo zonke eyenza sigeje la empilweni ile nto ongafuni ukuzinika isikhathi sokuthi ukukhulume nomuntu okuphethe, because iqiniso leli njengoba uphila la emhlabeni khona umuntu okuphethwe yedwa olapha ethongweni.
0: Niya.
1: Awukaze
0: Ngiyazi.
1: ekuhluphekeni kwakho, awukaze nje ukuthatha ikhandlela noma impepho ukuthi ngikhulume ngicela lo ongiphethe phethe izinto zami.

0: abalandeli uNkulunkulu. Uzozo umuntu ethi enkonzweni yethu senza kanje.
1: Ey,
0: yayibo. Umuntu oyaye eBible School walifunda iBible uyalaza iqiniso. And uyayazi into ayenza ukuthi wrong kangakanani. Yayibo.
1: Alright, kubeleke phambili sibhekwa ngubani simtholayo. Sesiya ngasemaphethelweni ohlelo baninzi kakhulu abatheke bathumela ama WhatsApp abo asibheke ngubani simtholayo pha. Ngalixesha asithabathe wena ngapho ku WhatsApp siba uthini ngalixesha?
2: Baba Mthwezi nobaba Mavula nyani bengelele. Nginemibuzo emibili njena engifuna ukuthi mhlambe ke ngicaciseleke kuyona. La ngicela ubuze ukuthi abantu abadala nasesibayeni senkomo ekhaya bayahlala yini baphinde futhi babe khona futhi emsamo ngoba sengizule nje inkulumo ngisho ngani lokho na ngoba thina ekhaya isiko lakithi uma kuhlatshiwe inhloko nje idlelwe esibayeni ngaphakathi ayidlelwa ngaphandle ya kuyabonakala lapho ukuthi mhlawumbe ibandla liningi kodwa njena nje laba lekhaya bomndeni nje inhloko nje udla nje wesibayeni la hlatshwe khona inkomo ungabe abantu abadala nje sibayeni bayahlala yini ilabo impela ababhilonga khona yini cela ukubuza nje lapho ngiyabonga.
1: Okay, good.
0: Okay. No, ubhuti masimlungise la ekuthenini kubo uthe isiko la kubo.
1: Yeah.
0: Isiko lethu sonke lela khuluma ngayo. Ilento esiyishoyo. Mhlambe la kufanele ngimkhanyisele khona.
1: Yeah.
0: Umsamo wethu sonke sesibayini njengabantu abamnyama. Moya emaXhoseni. EmaXhoseni kunezibaya kuyo yonke imizi engenazi inkomo.
1: Ungafuywanga.
0: Imali ithethwa ithongo lithethwa esibayeni kuyiwa nogologo lapha esibayeni nokhamba. Into yokuthi umsamo besendlini wangeniswa endlini ngenxa yosewandile ukuthakatha ngoba esibayeni kubalula ukuthi abantu bazingenele kalula. Umuntu abese ufaka endlini ayokhiyela kodwa iqiniso lithi umsamo umuntu omnyama umuntu ompisholo usesibayini kwakuvele kunjalo emandulo ithongo lalivele lithethwe sibayini yingakho ubona nomakoti mayezogana ekhaya kunendlela ethize afaka ngayo esibayini akakwazi ukuvela ngene esibayini nje noma kanjani ngakho ke umsamo wethu sonke hayi ukuthi isiko la kubo kuphela usho ukuthi bona basabambe isiko lesi
1: senza ngendlela
0: umsamo nje wethu sesibayeni yingakho nethongo silithi malivela esikhathini esiningi livele ngezinkomo mawuphupha inkomo sithi ngabantu abadala
1: uzophawula xa ngabe mhlambe kulomzi kunomcimbi khona akukho sibaya akukho ntoni kufike kwenziwe ubuxhofuxhofu nje
0: esikhashana okwesikhashana kuvuswe sibango bakumele sibe khona kumele sibe khona awukwazi ukuvela uhlabele inkomo nje sikangile angathi uyintshontshile yabo
1: alright asithathe ngapho licala siba uthini enqubeni
3: hawu angibingelele lapho nkosi yami kodwa umthwesi nako Dr. Lapho Mavula mina bengicela ukubuza nkosi yami ngifisa ukwenzela umama umsebenzi kodwa manje okuyena owahamba kuqala noma okuyena owadlula kuqala emhlabeni ugogo manje bengicela ukubuza ukuthi ubani mhlawumbe ongafanele ukuthi ngiqale ngaye ugogo noma ngiya kwababonayo bangitshela ukuthi kufanele ngiqale ngibahlambulule yabo manje anginakho ukuqonda kahle ukuthi uma kunjalo kwenziwa njani yabo.
1: Alright, enqubeni mkhulu ungadlula kuye nje nibambe lo ugcina
0: yahlupha ngoba kukhona leya party aya kwababonayo kanti mina ngiyathanda umuntu othi ekhaya sikwelele umsebenzi onje ngakungcono kuba yabo kuba uthi yena sifuna ukwenzela umama umsebenzi kodwa ugogo zange simenzele so qala siqale ugogo
1: icacile
0: ugogo size kumama singasho ukuthi umuntu ohlolayo uthini ngoba kuyenzeka kugejele.
1: Alright,
0: nole ukuthi baqale bahlanjululwe uma kuwukuthi ihlamba lizange lenziwe ekhaya abenze ihlamba uma kuwukuthi ihlamba ubalenza then ke akenze lo msebenzi athi ufuna ukwenza but angafaki ilokhuza umyelaphi kulento ngoba yisiko la kubolile
1: sekubulisa inqubeni molweni ekhaya kwezi lo mzansi molweni yes kunjani baba unyuselizi nje

0: sisachaza ukuthi umhlonyana ubalileka kangakanani kunomemulo lwabantu abawujahayo. Ngifuna ke sikhulume ngokukhulisa ingane yomfana ngesonto elizayo ukwenzela ukuthi si-understand ukuthi le modlwembe siyibonayo la emgwaqweni abazali banendima enkulu kangakanani ngokwasesikweni abayidlalayo ekuthenini izingane zihlebeleke. Ukuze nawe uphume kule nto ozitshela ukuthi ukuye ebhomeni iyona ndlela yokukhulisa ingane yomfana
1: uyentabeni
0: ufunde ukuthi isiko lesintu alisho kanjalo.
1: All right.
0: Next week ake siyixoxe ukuthi ikhuliswa kanjani ngani umfana.
1: Yabona ngiyithande kuba kakhulukazi kwesikhathi esiphila kusona. Sike sibone omabengane sebebambe ngabodwana ekukhuliseni ingane zabo zabafana nje ingane zabo nje. So ngiyalithanda leli thubo olivezayo ukuthi soke siyibheke naye khona lapho azothi acoshe khona akwazi ukuthi afukhulise ngoku ngendlela
0: right
1: uma ukuthi ebengenzi kangoku
0: banengomamende uzokhumbula ngeke sibagxeke ekuthenini behlule ukukhulisa izingane zabafana because omama fana nobaba awukwenzima ukukhulisa ingane yentombazane nezigaba edlula kuzo
1: ongazazi
0: bathe umfana uyikhulisa kalula uma ubaba ngoba zonke izigaba ukwazi ukuzwa nje uqamba amanga uyayibona uyambona le nto ayisho basese basexoxa next week.
1: All right mkhona inkosi kakhulu siyabulela lo besikhuluma naye ke umhlonishi ubaba uMzondile Mavula sixoxa ngendaba ezinkulu uDoda khona uzobe etsho ethi isitimela sothando nela migamo khaya lethu Mthwesi uphatha abantu khona ngapha lamandla waselusikisiki ekomkhulu lamampondo ngaphaya eqawukeni xa sivala inkqubo rhoqo sisitsho sithi enkosi enkosi enkosi.

Ngidinga ukuphazamisa wena nje umsalofu bakithi ke kuyafuneka kwesinye isikhathi wena ngikhuluma ngawe nje kawuyeke nje ukubeka abanye abantu phambili nkosiyami ke nje uzibeke wena yes uzibeke nje wena phambili kube uwe nje ozibekayo phambili kohlo abanye abantu noma kukhona kokuphazamisayo ukuphosela kuthina sikwazi ukusikubeka siphetheni namhlanje Yabona ke mosungizwa ngikeneza kanjalo kusese kusho ukuthi kudodo donsa la idonsa khona ungizwa ngidonsa ngathi elanyana nje ingoba maligamanqa ihora kunemkomo le kumele ngiyikhiphe le kunabawinile from ukuphila kwesizwe funerals kunezinto ezikhala kahle khona ngizoba donsa nje oh hey kwakuthi umakhale kukhwini ngizobona namhlanje ukuthi ukhala kupho wakho ngizobona namhlanje ukuthi udosa kupho alright njengamanje ke udaba esizolibheka udaba oluthunyelwe komunye bakithi inkosi yami luthanda ukuba sensitive kancane sekukhona nama VN okay ngisayilalela ngale but nje ngizolisummarize wenze njani uma umuntu uzithola ungaphansi kwengcindezi ihlukene kengcindezi let's say nje winikezwa umuntu uyazi uyabona ukuthi ispace sakho lesi isikhathi sakho lesi kahle kahle awudingi lutho kulo muntu kodwa kunenhlobo yengcindezi aledane kunikeza yona ezibona ukuthi hayi ngisho ukuhlala kwami akusekho kahle sengiphazamisekile ukuthi either uphazamiseke emqondweni uphazamiseke emoyeni kahle kahle wena uphazamisekile njengamanje kunokuphazamiseka okwenzekile ngizolufunda kodwa okunye ngizobuye ngikukhe ngingakhiphi njengoba kunjalo ngoba kuthanda ukujula bakithi ezinye zezinto ongazicabanga nawe ezingezinhle ekuthiwa zenziwa uyena umlisa ngoba akakwazi ukuyiphendulela ngizolongijomba uthi ngiyabingelela dodo ngicela ungifihle ake ngifakulwa muda banami ngingowesifazane ohlala yedwa endaweni uthi ke ngifike la ngo-2023 so ngomhla ka-27 kuSeptemba Sunday kufike nje insizwa umakhelwane oseduze kakhulu ubhuti nje ori ngithi umfana lo unezinto azenzayo kwezithandwa zami ezingezinhle ezisabekayo ekuhlaleni ungacabanga noma uluphi uhlobo ongenzwa umuntu emntwini olubi njoba ngithi ubhuti noma umfana ethini ngowesifazane abanga noma inje engenzwa umuntu engaba yimbi ngisaba ukuyibeka njengoba injalo kanti ke lezi game game azenzayo ufika abantu uthi siyabona sebuyele emphakathini okushuthi akahlali mengabe eboshiwe ngoba uyabanjwa impela kodwa aphambe aphinda buye so ke this time mhlaka 27 wafika kimi ecela ukukhuluma nami wangitshela ukuthi ke uyangithanda ngamtshela ukuthi ke ngiyakholwa futhi ngisindisiwe angijoli mina njengoba ke ngihlala kanje wese ngibhizi ngomsebenzi kaNkulunkulu wathi ke akayingeni yena leyo sengathi ke uzoma ke kulo msebenzi kaNkulunkulu futhi yena akaphikiswa futhi ke akasangiceli uyangitshela ukuthi ke ngizoya kolala kubo ngenkani ayingangasibeka phansi ngamtshela nje ukuthi ngeke akwenze lokho akufisayo kakhohle bengimtshela ke ngomoya ophansi uthi yabona nje ngimtshela ke ngabiza nomunye osendaweni ngamtshela phambi kwakhe ukuthi kuthini lo kimi lapho ke ubeloku ke ezama ukuloku ebamba ke eNkosi yakunesikhali la kade sibamba ehe okuyisona lesa ahamba egebenga ngasabantu ucabanga ke nawe noma ikuphisiphi isikhali ongasifaka ekhanda lakho wathi nina abazalwane abasindisiwe ave nizitshela nina ngambuza ukuthi uke wangizwa ngithini ke mina okanye ngigceka ke ezinye iy'nkolo yini wathi ke kulo mfana engimbizile omdala kunaye akangitshele ngalo wasanda kumenza imanzakalisa ngendlela amlimaze ngayo dodo angilalanga ngicabanga ukuthi ke ngenze njani ngoba phela lo muntu unoxhaxha lamacala kodwa kaboshwe yabo akayeda futhi ongaboshwa uyisigangi nje uyadelela uyaziwa kodwa futhi ke ababoshwa enjalo ngisho umzali uyabavuna uyayivuna ingane impela engike ngikhulume nabe endaweni bayasho ukuthi ke impela kaboshwa laba ke bantu bayidlela lezi zinto zabo eziyimithi lo ongisabisayo uhamba nani izigebengu angenela abantu kuningi nje bakithi kuningi cabanga ukuthi uyayithola le ndaba yami ukuthi injani so sibheka le pressure
lo dadewethu ayithumelela emsebenzi.

0: Mẫu chuẩn thần lên tôi lấy yêu khu mà dòng phá giá nhà chứ si ồ và mà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà kwa mbosi kata nga shuna na uchu yampi nga zi uchu ya bota nja chote nji tuli mtu nje numa oyo yu mtali zi stona zi stoto ya nga kushi nma mkuma za nja ni mtu uchu ya mtanda futi yipa la usi stoto usi sanga ayi police station yoga futi wesho okusala usi sanga lali police station uzoba nenkinga mhlawumbe uzozwa ukuthi lo mhlawumbe uzozwa ukuthi usengibophile noma uyomenzela i-protection order noma uzonzani lokhu azokwenza nje emaphoyiseni ophala amaphoyisa lana e-South Africa uyakwazi ayisebenzela ukuthanda kwawo ukuthi usisinyaziprotect-e ufuna indawo phaze uhlala khona ya ngoba ukuthembela emaphoyiseni akusho ukuthi uvikelekile uyahamba uvuke icala ungahlana noma yi-99 endleleni usubuye indaba yakho ikhulunywe usufile so nje ngangazi kuyikona nje ukusuka nje ukusuka nje athole nje umuntu oyomqobisa nje ahlale angasho nanothi angazwa nanothi ukephi
1: sanibonani emsakazweni izwi lomzansi ngiyabingelela nje ngokuyithoba ngingumuzi kayifani bhengu wasendwedwe ngiphatheka kabi kakhulu ngodaba lukasisi osenkingeni okuhlukunyezwa umuntu ngilanywa ngamantombazane ezemva kwami ingane zakwethu zikhule zibika kimi ma kuney'nkinga ey'thile ebeyisuka zibhekene nazo ngenxa yokuthi yimi abebekholelwa kimi ukuthi inkinga basuke bebhekene nayo ngizokwazi ukuyisolva engingakusho ukuthi uma umuntu ehlukumeza umuntu wesifazane azi ukuthi uyasatshwa njengoba sekuchaziwe ukuthi noma eboshiwe uboshwa aphume kodwa isikhathi esiningi labo bantu bayasizakala bayaqhubeka nokumhlukumeza umuntu uma lowo muntu eyedwa uma lowo muntu eyedwa engenabo abantu abaseduze kwakhe futhi lowo muntu umudaba lwakhe engaluvezi njengoba ekhulumile emsakazweni izwi lomzansi wenza into enhle kakhulu ngoba ungathi ukuthi njengoba sikhuluma nje lo muntu omhlukumezayo ulalele uzovela yeke ukumhlukumeza ngoba ebona ukuthi awu kanti lolu daba lolu selusemsakazweni ngoba phela naye uhlakaniphile ungathi ukuthi umele lo msakazo udaba uzoluza ukuthi engathi uye lo muntu engimhlukumezayo lokukhunywa ngaye la yabona usisa kaqhubeke nokuthi into yakhe azaza yizwe naye lo muntu endaweni akhulume nekhansela ngalolu daba lwakhe kubizwe i-meeting kukhulunywe emithingini noma ngabe lowo muntu oyisigebengu uyobe ngeke kulowo meeting kuyofika ey'ndlebeni zakhe ukuthi abe bekukhulunywa lapho ukuthi kunentombazane ehlukumezekayo kanje kanje kanje uzohlehliswa yilokho abantu abavamise ukuhlukumeza abantu besifazane ngale ndlela abavamisile ukuthi baqhubeke nokuhlukumeza uma lowo muntu wesifazane esenesupport yabantu uma esenesupport nje yokuthi udaba seliyaziwa malwaziwe futhi udaba lwakhe nasemaphoyiseni okungasho lutho ukuthi lo muntu uboshwa abuya aphume kodwa kwaziwe ukuthi noma ngabe yini ezokwenzeka kuyena kuzobe kunguye lowo muntu udaba melibika emaphoyiseni awatshele amaphoyisa ukuthi lo muntu lo ngiyamsaba ngicela ukuthi ningasho ukuthi yimi engibike lolu daba kube ukuthi nje udadewethu uma ngabe kuthi lowo muntu esembona noma eza kuyena abe nendlela yokufona.

0: Yize sawubona.
1: Afikile Dr. ukukhuluma kabi. Mina bengizothi ke ngokwami ibandla lihambe libe kuba likwazi ukumphelela. Mhlawumbe ikhona indlela engcono le.
0: Ngiyakuzwa.
1: Amagama nami kodwa bengithi abandla engingakusho nje bandla like li imhlasele kwakubo nje lo mfana ke mhlawumbe umuntu ongaphendi agcine kubuye yena umuntu shuma mhlaba.
0: Okay, siyakuzwa baba. Sam, yeah. Ngiyazi inhliziyo zathuthumela bakithi zinako lo ukuthi ha uSam. Ah, uphunyuka bemphethe. Kuningi nje ongakusho. Ah, uyabona. 060 sikhona la. Thingibonga ngoba nangapha ngiyokulunguza nakhona. Sawubona.
2: Ndala ngongoma.
0: Yebo, sawubona.
2: Uyaphila uMasange mina nemaRomain.
0: Yebo baba, siyakuzwa.
2: Ayi, mina yami solution nje ilesi shabalalela sithi sifuneka move la ikhona. Yabona sizodwa imali mayisuka ingekho ingqondo iyama. I'm sure ukuthi siyacabanga ukumuva inkinga yimali.
0: Inkosi yami.
2: Ngoba kulaba cha akagade umuntu esilisa, umuntu esifisa ngabo la ngeqhude, maqhamuke eshali ukuthi bayabaya ligcwala ihlahla, isikhukhukazi siyilwele sona. Ngiyabonga.
0: Okay baba, masanga ngiyakuzwa. Eh, uyayibona lento ukuthi uzomthatha umuntu osisazohlana naye. Uthozo uzithathela umuntu uyabona naye ongekho advance into enesikanje because sikhuluma umuntu nesipiliyoni laba kithi. Angathatha umuntu kanti kwayena uzomfaka nje ngozini. Isipiliyoni eh it counts. Ishaba kutwinsiza ngana ziyalala insiza bakithi lali. Abantu bayibo kanjani? Ngoba isipiliyoni sento sokungena zabantu banebiliyoni. Yayizani thing is show ithanda ukuba tense wena le ndaba 0604807164 semsakazweni izwi leli sawubona sawubona ekhaya right sizana ngapha
3: sawubona dodo caba lokhuluma endwedwe yabona dodo lento yelokhuzane ye-protection order ayisebenzi. Yabona nje njengoba esehambe wamvulela i-protection order vele useyifake enkingeni yena. Sengimele ukuthi yena ahambe asuke lapho la ehlezi khona ngoba manje le-protection order aseyifakile ngeke ikwazi ukumsiza. Ngeke i-protection order ibe yi-bodyguard. Isigebeni sanesizwe ukuthi usesiripote emaphoyiseni bese sifika lapha abahlala khona sifike simbulale bese befika laba abafike bazoduduza bethi hayi i-GPV soyiqeda nje soyiqeda ngempela manje kwabela bahlale beshumayela lelo vangeli kade bayaqala lento bethi bazoyiqeda ingapheli. So manje uphepha nje akusekho, i-protection order nje into engasebenzi, into nje engasebenzi ikufaka enkingeni kunomaxis. Into efuneka ayenze yena uza phephe akasuke endaweni la yaziwa khona ukuthi uhlala khona, asuke nje ohlala la engake aziwe khona. Yabona, ngoba ngempela nje njengoba sebefaka i-protection order vele impilo yakhe isisebucayini manje, usengalimala noma yinini. Yabona loo nto la nto engamcebisa yona nje, mina akasuke la ehlala khona ahambe ufuna enye indawo ephephile, asuke nje lapho la ehlala khona, iloko komsiza. Ya ngoba la eSouth Africa iwamacanca iy'gebengu ziyayicanasela zenza noma yini eziyithandayo, uhulumeni ugoqa izandla nje uyabukela ubukela ijadi upole ufika nje sezoduduza kuphela nezethembiso zokuthi iy'gebengu zizobanjwa. Kuyabona nje kodwa abantu bebeqhubeka befa. Namhlanje funeka uyicabangela wena ngoba uma ungayicabangeli wena akekho ukucabangela. South Africa nje seyizwe eliyi-risk ukuphila kulona. Ngiyabonga dodo.
0: 0604807164 it's 5 minutes to 11 emsakazini izilo mzansi ku98.0 FM. singe

0: before kuvela ama decision athi ngoba lo sisimele izobaleka uzobaleka ngaphela uzoshonapha abantu abakhe befunda uzobenzani uma le kozo yakhe selokhulumayo sisidod ekhathoneni
1: sawubona mntanam Dodo nabalaleli izwini lomzantsi yasiyabuhlungu indaba kasisi Inkosi yami ngoba uyakhulwa umntwana kaNkulunkulu akawe ngedolo uNkulunkulu akuve phendula abikele uNkulunkulu konke uyazi ngake ngenza ngalalisa usisi eshawa ubaba wengane ngamlalisa nengane bavuka ekuseni bahamba babaleka sasimsaba nathi ubaba wengane endaweni ngoba kwakwaziwa ukuthi uhlanya uzombulala qobo uma wengane ngendlela ayenza ngayo ngamlalisa lo ntombazane bamtshela abantu ukuthi ulaliswe yimina wavuka ekuseni wabaleka wafika wangikhomba ngesibhamu wathi uma ngingamthuli ngiyabuya ngiza kuwena ngizoqeda ngawe ngikutshela wathi phuma ngangihlaba ngedolo ngabikela uNkulunkulu ngathandaza kwangathi angisekho enyameni kanti uzothi mefika ngale kuboka mawengane afike uma ugogo womntwana engathi uma umkhwekazi wakhe useqoqe abantu uthi nangu umuntu ezobulala ingane yami ithi sizwe ukulala komakhelwane yavuka yabaleka ngikutshelitha kabuyanga sisidodo azangabuye ngizwa nje sithiwa ushonile usedutshulwe abantu lapho abantu befikela intombazane engisho ukuthi kwangisona isifiso sami sokuthi akashone kodwa ngangifisa nje ukuthi uNkulunkulu amphendule ngoba uNkulunkulu akekho akamdala umuntu amdalela ukuthi ahlukumeze akayithanda uNkulunkulu leyo nto ngathola ukukhululeka ngile ngithandaze ehamba ngisaba ngisho ukuphuma ngibikela abantu lento ngilindile ukuthi uYesu uzongibulala nami engisho ukuthi uNkulunkulu nomntwana njengoba ekhona uzophendula akazukugcina ngokuthi ahlukumeze nomntwana uzodlula ayinakwabanye ilapho ke osekuba sekuziphendulela uNkulunkulu kuyena ngiyabonga Dodo
2: Yebo sawubona sisidoda. Kunjani kodwa umsakazi wami? Themba uthi yaphila umqala lohlu lamazenze khona ngihlala emolweni. Hayi sisidoda. Ubuhlungu impilo kasisi. Aphiliswa yona yilo mbhemu la. Isigebengu lesi. Isigebengu lesi. Hayi sisidoda mina lithi nje lami nje. Ubona konke nje usisi. Akathi ukushenxa lapho kuleyo ndawo kuyona. Lokho ngikushiso ukuthi umuntu wesifazane njengoba nje vele satshiswa isigebengu saziwayo ayingeke impilo yakhe isesengozini ukube bekuwumuntu wesilisa bengizosho ukuthi hayi akahlali aqine ngenye indlela manje umuntu wesifazane kanti futhi uyavezwe ukuyavela ukuthi umuntu wesifazane okholiwe ngale ndlela akholwe ngayo manje hayi ngeke sesidodo into ezoba right nje ukuthi asuke nje report ngisho emakholweni lapho la ekhonza khona azama ukutholelwa enye indawo asuke lesigebengu singabe sisambona nje ukuthi washona akulutho ukumuva ngoba ngiyavela kancane uthi ngathi cishe ukuthi uqashile la ekhona akekho kubo akulutho lokho qasha imoto nje thatha impahla zakho asuke nje hayi ukuhlala kwenye indawo lesigebengu singamazi nokuthi washonaphi yabo ngoba manje kuyavela futhi ukuthi isigebengu esiyingozi isigebengu futhi noma esingaboshwa uyabona nje umaligaju lo malgaju usisi

0: athi awutshele umndeni wakhe kodwa ebese libikele ibandla. Ngoba into ebalulekile ukuthi ashifte lapha yani, ukushifta mina ngikhala ngakho engifunayo akwenze. Efanele ukuthi akwenze nje. Asuke lapha yala kule ndawo akuyona. Engekho safety yena. Ukuze aphephise impilo yakhe. Ngiyabonga sesidodo. Xolisa ukwelula. Umapholo bemawuthi.
1: Ngiyabonga sesidodo. Ngiyabonga sesidodo. Ngiyabonga sesidodo. Ngiyabonga sesidodo. Ngiyabonga sesidodo. Ngiyabonga sesidodo.
2: It's 15 minutes after 11 kumsakazi izilomzansi. Yeah, asilithathile la ithudaba lika sisi, siyaxhumana naye. Nanokuthi fanele wazi ukuthi umfana lo noma ubhuti lo usanayo umama mahlala bonke. Usembikelile futhi ngendlela kwenzeka ngayo manje. Umama usondelene nalo sisi. So ngicathi intuba yomfana uyithole lapho ngoba usondelene. Kodwa ke at this moment engakusho nokuphendula kwakhe yeah ingakho ngithe ezinye izinto ngilongifaka amakhoma ngifaka ama full stop ingangitha sibambe ngesonto elizayo ingoba kunezinto engibona ukuthi angikwazi ukuyikhuluma manje ngoba sikadene ukuthi asibeke impilo yakhe engcupheni ngithi hey usiyambakithi sikade kakhulu naleyo kodwa nje usa safe
3: hey sisidodo ngicabanga nje mina mhlambe usisi wami ngabe angilama noma ngiyamlama entshela ukuthi kunomuntu osemandeni noma usestenga noma kamakhutha entshela ukuthi uyamhlukumeza uhlukumeza umuntu wesilisa ngaphatha kambe kanjani laba buhlungu hlezo noma engilale ngisho ukulala njengoba lento nje ingiphethe kabi kumanje ngalo dadewethu obekele lo daba ingiphethe kabi ngendlela yesimanga akulula ngisho umuntu ene one room ngisho umuntu eno two room noma esemqashweni eqashile akulula ukuthi umuntu avela shumuzi wakhe ahambe aye kwenye indawo esenesikhathi ehleli lapho la ahleli khona so nje okulula ukuthi udadewethu akamthola umuntu azohlala naye noma udaba ngalisa ke emaphoyiseni kodwa alidlulisele phambili ngoba namaphoyisa aphethwe alidlulisele phambili ngiyacabanga nje ukuthi nomelele akasalali ubuthongo behlaye ngisho ephuma uyasaba kodwa ukube umzali walomfana unalo iqiniso ungabe wenza show ukuthi uyayikhuza le ndodana yakhe abe ngase sayidini lakhe lo muntu wesifazane njoba noma lomfana ewumuntu wesifazane kodwa ukuhluphayo ukuthi indawo into engibukayo ayinabo ubuholi obuqinile ikomiti eqinile ezokwazi ukuthi limfese lomfana ngoba kushuthe endaweni lahlala khona vele uyaziwa ukuthi ne umbulali so abantu bayamsaba ukuthi bamfese bamqonde bamtshene ukuthi lento yenzayo angeke uzuyenze la so kushuthe umuntu nje obhongoze endaweni osatshwayo so nje lobuhlungu udabala losizi kodwa ngeqinisekisa ngakho ukuthi akulula ukuvele nje ushiye umuzi akuyona into elula kodwa ngifanele kube khona umuntu azohlala naye ngiyabonga ngiyaxolisa kwalula
2: hayi noma ungalula namhlanje hayi mina yazi hayi nga-extenda ngesisikhathi kose omunye uzuyathuka ukuthi wesisi kodwa ulala kanjani ebusuku ayi niphiwe mina ngibengeke ngalalela ngisho iy'toro zakhe zibuhlungu kuthatha isikhathi ukuthi ngizumeke hayi uthixo akusikele layi mina ngeke ngikwazi nokufika endlini indlela enginey'nyembe zingaziseduze mntama ngiyalala into zeni futhi-ke zonke lezi ziyabuya eyi zinendlela yazo nazo you just have to pray for me that's all sabelo sami asho njalo umuntu uba nesabelo sakhe how angaze ngikenenez kodwa hhayi ngithathe iy'ngcingo ezimbalwa ngoba kade ngibona likenenez bese-ke ngidluli bakhona impela abangithintayo la emasayidini sisa hayi ngiyabonga nawe uma nginodaba futhi ukuthi silikhulume noma ubona ukuthi linjalo ludinga silifake kanje kunenombolo ongiwhatsapp-a kuyona 0746542460 semsakazweni izwi sawubona
4: yebo siyaphila sesinjani
2: ngiyaphila mina
4: usihambo zothongwane lo la emkazi sizudala nalo siyaluzwa mani noma ngizwe nje ngifuthosele phakathi kodwa mnowami umbono lo akusiko ukuthi ngoba amaphoyisa engasebenzi
2: yayizeka
4: kodwa kunale nto yokuthi mhlawumbe indlebe la olubekwa ngayo kanti nawo futhi amaphoyisa akhele into eyodwa sisi into ayithatha kancane ngoba nawe ingakwenziwi engingakusho nje mina sisi yabona mhlawumbe uma kungaphumela ngaphandle yena kwesinye isiteshi esiseceleni ngoba ekugcineni umphakathi zinothi ukuthi wafuni naye futhi ngeke ukuba kalalela uyezwa mayezwa yafisa wehlisa ulaka ngoba ekugcineni sikhuluma yona indaba yabantu besifazane abanenkinga yokuba abulawe. Asingafuni ukukubona sekwenzeka. Angizwa
2: qhubeka futhi ngilalele.
4: Sisi ngizama ukuthi lapha sisi umphakathi awuthule ngokuthule. Uyabona nokuthiwa abantu mhlawumbe baseduze kwakhe lowo muntu. Iyahlupha le nto yokuthi kuthiwe khona umuntu osatshwayo endaweni. Umuntu sowesatshwa abo bantu basendaweni. Abanye abantu bangaphandle khona nawo amaforum la. Akumele kube umuntu wasendaweni cause le nto yokuthi ngesiqiniso uhulumeni uma evala umthetho wenduku. Kodwa lowo muntu udinga abantu. Futhi abangenandaba angabazi ngoba abaziyo kunenkulu ingozi okuncane phakathi masingathi siyabuka. Nje sisi sinkisele ukuthi bosisi abe right kodwa-ke cabanga ukuthi kuloya mama okhe akaguqa ngedolo. Akukho kunkulunkulu cause okungenzeki kubantu kunkulunkulu kuyenzeka.
2: Amen, amen.
4: Nakube njalo sisi siyazi ukuthi uyezwa futhi awuthandi umphakathi. Mina ngokusemphakathini kodwa awuthandi umphakathi ukuthi le nto ibuya kuthini.
2: Ngiyakuzwa
4: ngoba le nto ngathi ukuthi akho muntu oyisikhwaga lapha sisi ngingedwa nje ngingama ngimbona umuntu kunale nto ukuthi mina ngijwayele ukwenza into ezinto kodwa manje le nto ozenza useyazenza cause akanandaba nomthetho. Mina ngise-worried about umthetho cause ngingami ngihambe ngempazi yonke le nto nokuthi ukuthi ngingamsaba ngicabangela leso simo ukuthi mangimqonda lo muntu so ngubani mina kuyasisa i-understanda leyo.
2: Ya ngiyakuthola
4: bethu uma esilalele ngoba siyazazi igebeni ziyathanda ukulalela imisakazi ngoba ziyazi akayeke le nto ayenzayo hhayi ukuthi ngobe satshwa umphakathi usamcabangela and moko wakho umuka umphakathi uzomenza into enzima kabi ngoba mawukuthi uma wakho uyazi akazame ukukhuluma naye ngoba ekugcineni umphakathi wathatha isinoma kuze kuba right kulo mndeni.
2: Ya uyazi mama.
4: Uyabonga
2: siyabonga
4: siyabonga emkhakheni bakithi kakhe ngifona.
2: Siyaxolisa nkosi yami, ngibonile kukhona abasele beshayile njengoba ngibona sengibuyela kuzona kahle kahle manje bese ngithi ngiyakwi back to back kodwa ngabona ukuthi ayi ngenze ukuthi ngikuvalela ngaphandle kanti khona into oza naye solid yabo. Ngiyaxolisa nje kuleyo ndawo bakithi ngiyaxolisa kodwa vele isikhathi-ke hhayi asisavumi naso. It's 23 minutes after 11 khomba konisela mane njana nje ebese lishayela 12 bese ngiyakhumuka. Nkosi yami hhayi akusenani-ke akusenani isithandwa sami asifike senze kanje sikwamukele nawe usezweni. Sawubona.
5: Yebo sawubona Antoine.
2: Yebo sawubona.
5: Ntombi yasophepheni.
2: Yebo sawubona.
5: Ngwasofafa mina emashakeni.
2: Maye maye mkhaya.
5: Ngizalwa umangcwawu umangongongo.
2: Abe hayi kuningi kakhulu kuwena.
5: Ngiyaluza udaba likasisi. Ngithi mina hhayi akathuthe.
2: Ya.
5: Akahambe oshaba bazalwane labakhonza na.
2: Okay.
5: Angahlali yedwa.
2: Ngoba
5: uyomenzakalisa noma ethu chitha amanzi.
2: Oh bakithi.
5: Angamboni. Bese kuba yinkinga ngoba uyobe ngabona umuntu.
2: Ya, ya.
5: Akahamba ohlala kwabanye abantu, ulungile ma ehleni nabantu abefuna indawo azohlala kuyona.
2: Okay.
5: Hayi ngiyabonga kakhulu ke Antoine.
2: Hawu ngiyabonga sithandwa sami.
5: Bye-bye.
2: Okay, hayi sisakhona. Sisakhona. Ukhona wena? Wo sangiswe. Ngisakhona nje ngena ngikumamela sawubona. Yimi lo. Awu, athe ngikhulumela ngedwa nje. Ngiyadlula ke kuwe, ngiyadlula phela. Uyabona le ndaba yocingo. Uyakhuluma, uyamchola omunye lutho. Noma ngivele ngisale sengiyokene zobe ngifuna ukenesa. Ke ngizwe ukuthi ke asizoyiwinda apha ni le ndaba ngoba ngithi ngiyakulanda lapha yawulandeki. Awulandeki ngampela mntaka baba. Ake ngikeleneze bakithi ke ngihlise sehlise nawe lolu daba olubuhlungu kangaka. Kuwulwesithathu la sithi khona abantu abakhulume ngezinto ezibaxaka bona. Nayi ingcindezi pressure obungayilindele

Oka manje ke ngicela ukuthi sidlule ngapha khona sizokwazi ukuthi siye kuma testimonies sizwe nje ukuthi abantwana benkosi bona ngelosi makhado shubenzeleni ngoba lengelosi iyakhiphana ke odakeni iphindzi yakufaka endaweni nawo eyamukelekile uzibone uthi hayi bona kunami kade khona umama kade ethula ubufakazi ebonga ngento uNkulunkulu amenzele yona ukuthi senomuzi wakhelwe umuzi the only lion in Durban ihambile yomvulela umuzi wakhe wamakhela umuzi isizobonga ukuthi mina lengelosi akusiwo nomlingo kodwa uNkulunkulu ngenzele nawe kusasa kuyobe kunguwe testifyayo kuyobe kunguwe futhi kusasa oba nabo ufakazi ukuthi nami ngelosi ngenzela ake sidlulela sizobuya nje.

0: Ndisa nobufakazi, ndandingene ku 1-on-1 apa kutata apa e Holweni. Wati emveni kwe 2 weeks ndisauza nobufakazi. Ukona umtoza uwa e family niyam, kubenjalo nyani, kui ngaki endandisizele ku. Kubenjalo nyani kanti ngaki ilapenji. Okwesibini ngelkasha ke ngoku ase Orient, kui konzo ka Back to Sender, nditengile izi ndopayana, damgenela u Back to Sender, ndaisebenza yonke lando. Kotwa inde yenze kle, kuyo kwa pshungwa pa kumu esfubeni, angati kukuindela esfubeni, ndaka kwe saswasho, ndasela ndapalaza, kwa puma indwe kwenileyo engati lingata, ndiaibulela ingilosi alapo.
1: Maitume, maitume vangeli basalwani. Kani mbudi sabatandega ye kamenle ngosu Jesu, dimakule ndawa nam dizopaka misa istunywa, ndite aringo makatoshi ngagongoko. Izindo azenza yoze sabeka, nge mfakwe ngonzo ka Back to Sender, bendisoloko ndisuchwa, zihoho, abanda bangengo bantu ngam. Kotwa bazo vera, apa bedroom yam, abanyama zinyanga pande, izindo ngenyimini avele, lomtu embetiswa ne fleece kakbanda. Kotwa andiboyiki ngoba ndialwa nabo, kodwa nditengo, utengi kalender katata, utengi skipas katata, nekomi kalender mvogwe kango. Yafiki hoho, ndisala ngazwana. Yafiki hoho, yasala ngapa mkubase ne room kaba, aikwa zungera ngapakati ya nige room kolo ya zguma. Takon mama nisuso la makatoshi wa mpamva kwe kango. Mani mkoma penta kwe peti, kenkambuza utinina. Tatati skipas katata, ndasbeka paku headboard yam, sitike gudugudu, simchongi. Tishukuti betuna zange ndapinda ndabona kwa silwana. Nditese ndibona ngokombono ukuti ape yatini. Kukusi kusa bantu taba kungeni ngotola panga seke itini. Kwa kundet man kobe nge festive. Diafuruko na wangene zana babantu apa. Nditese ndisati mani peku panic button ka ATT. Datu ndia kabuga na bapenshin. Masa rumina mga pagati. Omnyu se zanskwa mapepetin. Omnyu kule peta staringa apa. Takwa nba chindi zobu lawa. Hai. Ando ikanga ngapesu manikon bando iki njere kusa kwenzu wangayo. Dati, titala zeninga ndibulali. Hai kato khemfa koko ba teta bobabin ba communicator kandi beba batinina. Dite kusenzalo, dasuka da pagama pepeti, da pagama ngomtandazo. Da tandaza basalwane, da tandaza, eda ibeme zingelosi. Dite ndisiti. Kandi nipetu sana kwe litala, maibongi ngosi. Datwa natengi losi sefigile nibege apel valwe nentizwe niyamu. Dati ndaba chonga, lemi kuluku tunafuma spizanda zabo zwile, zenzenze. Yambule lutiko, goba zange njenze kendo. Yaba ngati lendo, yenze kama nyani kotwa lendo, kandi ibone tongwe. Amen.
2: Kulisa uchobola lapa ekaya, ndandi zile ndikape ukazin wam, ndatenga ikombo. Anda isebenzi, sanda ibeka pa erumin. Kulo nyanga, I think shuba kule nyanga ndandi tengi babela apa, kwa nyikunyanga ezayo. Takaja luitango erum, pa kumendlin. Kwa ngena bantu bepete imi, bu bafuna imali, bafuna imali. Batata i plasma, abenza gal samtu. Kwa glo nyanga, nda mtale lumda name kapa. Umda name kapa, wakonjwa ngompu e kapa. Akenzo, ando batati mondo msebenzi. Ya bule lukobula lafeka.
3: Urukutu, mandibuli singelosi, katatu mamani, umakatoshi. Ndizo bule la kulendao. Ndimbone eTV-ni umprofeti. Ndaye ndalahlekelwa iremote so ndacofa ngesandla ndafika kuye ndambona ndayithanda le nkonzo. Bendingumntu ebekhathazwa ugqirha waye wathi ndine cancer. So bendinkqunqe fre qho. Kodwa ndathi ndosebenzisa amanzi. Wathi ugqirha

0: Masozo lo mkene nezo sekusho kona ukuthi sesiyahamba sesiye entabeni sesiyokhuleka. Ngicela nje la ukhona khona ukuthatha ikhandlela lakho, uthatha amanzi akho. Ngabe uyama ngabe uhlala phansi kuwena bese siyahamba siya emkhulweni. Ngiyazi ukuthi kunabantu abaphethwe amakhanda, abanye baphethwe amaqolo, banemibhulelo, abanye ikhanda elingapheli. Kunesimo nje esikuphethe, ubambe noma ingabe yini ama-documents wakho, wena unama-documents odinga ukuthi akhulekelwe, omunye unezikipa zabantu efuna ubambe nje laba makhona. Sizobe sesiyahamba siya emkhulekweni, sizobamba nje ubaba umprofethi la bese siyahamba siya emkhulekweni. La ukhona khona ume ngenyawo, uma ukuthi uma ngenyawo lokho nje ofuna ukwenza, ume ngenyawo uhlale phansi mawuthanda, ubambe amanzi akho, ubambe isibani sakho, sihambe siyemkhulekweni.
1: Kuba bonke othixo asikambona ofana nawe, siyabonga mzulu yemfihlakalo, siyabonga mzulu yesimanga, sibonga ukuthandwa nguwe, sibonga ukulondolozwa nguwe, sibonga ukufihlwa nguwe, sibonga amangcwele okokuba namhlanje zonke izifo ezisiphethe uzasusela zona. Sibonga ukuba uNkulunkulu oyingcwele kwizimpi nakwimikhonto ebheke ngakuthi iyawujika ibheke ezitheni zethu. Moya ongcwele, moya kaNkulunkulu, moya wamandla, bonke abagulayo uNkulunkulu oyingcwele abangibukele namhlanje, leli khandlela malihambe liyofikelela kubo, malihambe liyotshisa izigulo zabo, malihambe liyotshisa izibopho zabo, malihambe liyotshisa izitha zabo. Mimoya yobumnyama, mimoya yabathakathi, abambile impilo.

sakwisona ke isikhathi la sengikushiya khona. Ngibonge kakhulu ukuthi ube nami namhlanje ngizokushaya lesikhathi lesi. Sibonga khona umkhuleko. Wenze sho ukuthi la ukhona khona ekhaya uyaphuma namanzi akho uhambe uyochela ngawo ngaphandle. Ube nako ukukholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenzela ngeLos Makadosha izongenelela esimweni sakho. UNkulunkulu kamprofet makabe nawe akugcine akulondoloze. Sobonana mina nawe same time same place kusasa nibe kahle. For mina uNkululeko ngithi ndiye ngitsale kahle.

0: isimo ekhaya ophila ngaphansi kwaso. Endikungabikho ngisho noyedwa umuntu owaziyo ukuthi uphila ngaphansi kwalesimo. Angisho ukuthi kunjalo. Kodwa kuyenzeka kube nesimo esizokunikeza ingcindezi wena njengomuntu wesilisa. Andingusho lokhu ngenxa yokuthi ubaba uma ngabe ependula uthi inkosikazi ngicela ulalele ukuze ngikutshele ukuthi wenze njani ngoba uyazi ukuthi mina ngikho and ngiyasebenza. Angikwazi ukubamba ngapha ngiphinde ngibambe ngalapha. Njengoba wena ukhona ekhaya, mina ngizobe sengichazela ukuthi uzokwenza njani wavele wathi gaga
1: lokho.
0: And lesi simo abhekene naso uma sengikhuluma nobaba sengikhuluma nengqoqo sesiqhubeka. Ekhaya kunebhizinisi nobaba ngapha unamabhizinisi.
1: Okay.
0: So kusho ukuthi ubaba ngamanye amazwi ugcine manje engamela wonke amabhizinisi nakuba unkosikazi ukhona kodwa akafuna ukungenelela unkosikazi.
1: Oh manje uyambikela uthoza phezolungisana
0: nami. Lezina nayo into yakho. Uyayiqonda le nto leyo. So njengoba ngala ekhaya kunomsebenzi okhona nangala uyangidinga unkosikazi yenza u1 zama uye kulaba cha izinto zakho lezi mina ngihlangene nazo.
1: Aha uphila ngani?
0: Uyayibona le nto leyo. Uphila ngani ngathi umbuzo wami
1: ha
0: ngabona ukuthi uyazi ukuthi dlami ngikusho lokhu ngenxa yengqoqo engcine senginayo yabona nobaba ngoba ngcine sesixoxa lokwa ngempela and thanks uNkulunkulu ukuthi akwazi ukukhuluma
1: yes ngoba umuntu ngaba negative
0: be yes yes ukwazile ukukhuluma and kwangijabulisa ukuthi akwazi ukukhuluma ngenxa ukuthi abantu abafana naye abazohlala bethi ngeke bakwazi ukukhuluma ngezinto ezithile wana kangazi mina yabona ngezinto ezithinta yena bangakanani abantu abangagcina bezibulele ngenxa yengcindezi abasuke benayo emakhaya.
1: That's true.
0: Uyayibona lonto le. So uma ngabe esechaza indaba uthi ngiyalibona iphutha lami nakuba kungelona iphutha akuloni iphutha ukuthi ngiwuthandile umndeni wami ngafuna uhlala ungenzi lutho ngisebenze njengendoda but namhlanje ngiyabona ukuthi ngiyaqilazela
1: yenza ngaba wrong
0: yabona kodwa njengoba ngikhuluma naye sengidecide ukuthi ngithathe isinqumo sokuthi yazi ukuthini lo msebenzi wasekhaya awuvela uphume kumina ngunike yena ukuze azokwazi ukubona ukuthi kunzima kangakanani ukudila nabantu endaweni eziningi ezahlukene. Yebo lonto le. Bese ngithi kuyena no baba. Ngiyakuzwa lokho okushoyo kungenzeka uqinisile. Kodwa futhi kungenzeka kube ukuthi usuye owisa ibusiness elisekhaya.
1: Yeah.
0: Ngenxa yokuthi lento zoyiqala manje uyiqala kumuntu omdala esenino over 20 years nindawonye nenza lo msebenzi yena engakaze wayikomitha kuwo. Akuyona ingane yakhe le akakaze ayikommit so if wena uzothatha inumber yakhe uyifake lana kube yibona afonela abantu benze ama arrangement nama booking and everything okwazi ukuthi ngiyenzeke ibhizinisi lakho lizowa.
1: That's true
0: but into ebalekile njengamanje isimo sesivele sesenzekile awukuzame kungenzeka futhi ubungakazi uhlale nomndeni wakhe ubatshele ngobunzima obhekene nabo ngenxa yokuthi ubone ukuthi uyindoda. Uma uyindoda kusho ukuthi bazalwane kumele uthwale yonke into yasemhlabeni
1: ihlale la kwena nawo umuntu
0: kanti safikele ukuzokwenzana. And this business akhuluma yibhizinisi elikwami vele. Uyeqonda lento akuyona into ebiza ukuthi ngiphume ngiye kuphi kuphi cha la ekhaya vele kunomsebenzi umuzi nawe uqekelele kodwa futhi kunomsebenzi
1: ngomthetho umama yena efuna borana lo msebenzi.
0: Exactly
1: abuze kuphela manje ngabe ese exhausted
0: wonke amalungu kuzo exactly manje uma sekunjena baba fanele ngenze njani
1: abe sem advise ubaba
0: exactly ukuthi fanele ngenze njani ngithike kubaba no ngicela ungathatha intambo uyinikeze umama ngoba kwaseqaleni labantu awukazi ubafundisi.
1: Yeah, that's true.
0: So ke into ke manje edingakalayo sekudingeka wena ukuthi qala phansi manje uhlale nabo phansi uzwakalise umthwalo obhekene nawo ukuthi unzima kangakanani.
1: Ngoba kunje umama enza nje kwaingane zinje
0: ngathi ubukhona
1: zinje
0: ingathi ubukhona zikhulile kodwa nje kunje
1: same WhatsApp group
0: soke uthi yena how

0: ikhambise kwakho Dlame. Uyazi ukuthi omunye engimaziyo yayenzeka leyo nto kangangoba indoda yagcine yaphuma ekhaya yathi sengidecide ukuyohlala eB&B. Yes. Yaphuma yathi sengidecide ukuyohlala eB&B, but noma kunjalo akuhambanga kahle. Ngenxa yokuthi ukuphuma kwendoda always babona indoda iwrong.
1: Obvious.
0: Lo muntu akekho abafazini useB&B kodwa wena ongazi ungathi useyohlala nomunye umfazi. Kanti awazi wena ingcindezi abhekene nayo lo muntu ukuthi
1: kanjani.
0: Uthola ukuthi uya uma ngabe kuthiwa uyambuza unkosikazi wakhe ngalento athi wena uhlanganaphi?
1: Awujoli ngani wena?
0: Wena uhlanganaphi ukuthi ngishiwe ubani egatini? Umbuzo uthi ukube wena nkosikazi ubungayibuza yini indoda yakho ukuthi kabani le moto ekushiye egatini?
1: Ngeke ungabuzwa. Hlobo.
0: Manje why kufanele amadoda azahlanye? Maningi amadoda ahlanya yahlanyiswa yinkinga abantu abasuke bebhekene nazo ekhaya engazi futhi ukuthi leyo nto leyo
1: ngizoyenza kanjani.
0: Futhi ngiye ngithi uNkulunkulu wami ngiyawadabukela amadoda alungile. Uyabona lawa alungile? Lawa alunge esidalwa, shiya lawa alungiswe yimithi.
1: Waphela khona
0: nalawa. Yeqona, akhona nalawa alungiswe yimithi. Lawa alungiswe yimithi ngeke ngithi ngiyawadabukela. Ngoba mhla kuthiwa kwenzeka inkinga, kugqabula noma kufu gobela.
1: Lo muntu uphuphe.
0: Lo muntu uphuphe.
1: Hayi,
0: uyothi likuflathele. Uyothi likuflathele ngalelo langa.
1: Urikiwe, hey madodoti. Hey.
0: Bazalwane
1: udle namhlanje
0: ubani? No, like ngizwa nje
1: cha ngicabanga ukuthi
0: Jesus
1: yabona ama messages akungena ke manje. Ngicabanga ukuthi kubantu abayishumi besifazane umuntu oqala noma wesibili ukuyikhulumizwa nje nje
0: cha iyona
1: because bayayibalekela abantu, ngisho uhulumeni uyayibalekela, ngisho izikhulu zayibalekela
0: ngisho hayi bazalwane
1: bayayibalekela kakhulu nje lento le ukuthi abantu baya rikhwa kunendawo la sekusukuma ngayo la kunolayi khona
0: wahamba ushonele ulayi. I remember mina namaswa ngibuzwa sikathi kwenza
1: la kulandwe lento
0: yeqonda lento
1: le
0: yes bazalwane uthando esithandana ngalo angilwazi lwakuphi. Kodwa loluthando akulona uthando luka baba uNkulunkulu ngafa.
1: Hayi.
0: Uthando luka baba uNkulunkulu number 1 lukhathazwa ukubona omunye umuntu ekhathazekile.
1: Yebo.
0: Luka baba uNkulunkulu lo.
1: Njalo nje.
0: But lolo lwethu esesiqhamuka nalo namhlanje. Lolu thando bantu besifazane esiqhamuka nalo sizodonsana nga futhi manihlangene. Nize nixoxe nitho wami uzwa mina khona nento engikhila khona into engiyayifuna ngaqhubeka.
1: Hayi impela iyadlala kufanele uqhubeke. Kuno angizomusho ngegama. Lo mlaleli uthi le nto enikhuluma ngayo ngikuyo. But wakhetha ukuhamba anyway. Izigulumo zenu ziyangelapha.
0: Thank you. Lapheka kakhulu.
1: Lapheka mfowethu. Lapheka ngempela.
0: Uyazi ukuthi wedlami amadoda ahlakaniphile. Amadoda ahlakaniphile. Njoba thina singawubuka sengathi mhlawumbe azilinyana.
1: Sela thina kuthiwa sizithithithana.
0: Njoba ungabona ngathi sithithithana nje indoda yakho kodwa kusalaya kuvihlakaniphile. And nale ekushiye egatini ihlakaniphile.
1: Njengalo yakuyona endlini.
0: Leyo yakuyona ihlakaniphile njengoba nale ihlakaniphile. Okwamadoda kubhlungu kakhulu ngoba njoba ngisho ngithi akulula yona ukuthi ishiye ikhaya layo ngoba yashiya ikhaya kuzothi uhambe nomuntu kuyena futhi iqobo lakhe ngoba Dlame asikwazi ukumelana neqiniso ngezinto ezenzeka emshadweni wethu. Uma indoda ike yahamba always kuyohlezi kuyindoda noma ngaseyona indoda. Sina sazi ukuthi ama divorce kakhulukazi aqhuma ngenxa yokuthi amadoda sichithelayo. Kanti divorce ayiqhunyiswa umchitho kuphela, i divorce iyaqhunyiswa na ukuthi umuntu engihleli naye akangazi nokuthi ngubani.

0: ngangihloniphi angazuthi uvalo salipho
1: akahloniphi aka futhi nje angazi ukuthini
0: ngisho ingane ingcono
1: uyobuthola uNkulunkulu wami indoda nansi emabhodweni uNkulunkulu wami indoda nansi kolani angisho ukuthi akungenzeki but uyakwazi ukubona umuntu owenza lento ngothando
0: kunjani
1: uyakwazi ukubona umuntu ozothi kufike kuthiwa how impahla isesemnyango namanje
0: uhleli nje
1: imini yonke angiphathi wona angasebenzi angiphathi wona ongasebenzi lami yingakho ngithe namhlanje angifuna ukuhlanganisa nokuthi amadoda anjani bantu besifazane sinje abanye bethu
0: cha nje
1: indoda iyahlonishwa ihlonishwa noma uyibona ukuthi ngaga nisithithithi
0: wena oyakhaya ibe
1: nesithunzi yeno uyazi isithithithi sakho usakha kube isithithithi esinesithunzi phakathi bathi abanye abantu bathi kodwa kwakwenze njani wena uvele ubona indoda abanye abantu bathi beqala bavele babona isithunzi endodeni kanti isithunzi singekho sakhiwo wena but sina siyahluleka dlamu
0: yho
1: sibukisa ngabo noma ngabe kuthiwa kunjani ubukise nje kendoda yakho nje kungonakele lutho
0: mina hamba na idrop and
1: siyogijima emva kwakhe ke manje ngoba wena uphethe isikhwama la uceleni
0: ngizokwazi kwasekwani khuni hawe babo
1: yebo lento le
0: yho
1: uyoyizula zolisa edolobheni lonke idolobha indoda amadoda awazwani ukuhamba kodwa ngenxa yokuthi uyiphethe wena indoda fanele ingene kule stoli iphume kule stoli uhamba ulunweba amapenti la uyaphuma yonweba lawa amapenti lapha ngiwafuni la uyaphuma inedi ngakhuluma ithi lalela bantu besifazane yekani lento yenu imshado yenu ngeke izibusise kuma soqhubeka kanje
0: yho
1: asiyeke lento yongahlonipha abantu besilisa abantu besilisa namhlanje emakhanda njengoba ngishilo ngathi abaphili
0: angithi iBhayibheli ukuthi ke phela hayi takama abasondelani nje nabo abantu iBhayibheli yabona incwadi ethi bafazi thobelani ukuba iyafundwa manje abalifundi khona lazi ukuthi limnyama ngaphandle azoma amapage amnyama nawo ngaphakathi
1: yabona dlame angazi ukuthi mina lenge ngayithini
0: angiyazi nami lento
1: kodwa ngiyafisa ukuthi sazi into eyodwa ukuthi ukudlula komuntu emhlabeni akadluliswa ukugula kuphela kwenyama lokwena ukucabangayo
0: ngisile yeah
1: hey ubaba uvele wathula nje bazalwane
0: kada gula bo
1: ubaba kada fava usathi ugula wena
0: hayi yabona ngumlaleli uthi uNkulunkulu naze nayithinta into engikuyona nami ngiyabonga ayangakha kakhulu amazwi enu njanga ngisho mina le DM ngithi
1: hayi bazalwane
0: uyabona ukube baningi abantu abayikhulumayo lezi zinto ngendlela oyikhuluma ngayo mark my words lezi inkinga esibhekene nazo kangaka ezinye esesibeduliswa ngabe ziyancipha
1: ngabe zikho mhlawumbe zincane kakhulu
0: manje ngoba kubukwa umzilo odwa kuphela laba abanye baphila kulephi
1: and ayikho into ebuhlungu njengokuthi ikhaya lakho njalo kuhlezi kuyikhaya linomsindo and kuwena osusa izinto
0: wena kufanele ukububa wena olawula kahle
1: ngale
0: nokuthula
1: izinto uyayifuna dlama uma ungayitholanga ulwela ukuthi awuyitholanga
0: ziyephi
1: angilethe njengefoni uma ngabe ngikunike ukhiya wendlu yami lami ngikunika ilungelo lonke lokuthi ubovula ngisho ngekho
0: yebo
1: ukhiye nje usho ukuthi unelungelo
0: exactly
1: if ngizwana nawe kodwa ukhiye ngakunikanga kusho ukuthi lalela uyongena uma
0: kungena makhona mina futhi yosho uma
1: uza uyosho futhi uma uza efana nephone for the awukwazi inkosikazi kuyodumela indoda uyithethisela ukuthi ifakeleni iphini
0: cha wasenzibonele siqondile sikakhiye umuntu mekini ukhiye wendle yakhe uchaza ukuthi ungafika ngisho ngo-12 ebusuku
1: unokhiye nje
0: uzofusa
1: bani
0: uma unganikiwe
1: uma unganikiwe namafoni dlame esiphila nawo manje if umyeni wakhe kunikile iphini ethi nansi iphini kusho ukuthi ke unelungelo lokuyivula ifoni yakhe if engakunikanga ke wathi uthuthuthu wangayithola umlwiselani
0: ngoba phela unikwangu
1: umlwiselani ngikhuluma ngezinto engizaziyo umlwiselani
0: ufuna ukubona phakathi konani
1: angithi uyabona ukuthi uhlobo lwabantu abangakufuna ukuthula ke lapha.

0: Usuka lanje
1: uhlobo labantu othola ukuthi makumnande ekhaya ngalelo langa kubuka iTV ku 1 no 2 no 3 ubhizi ucabanga ukuthi ngasusana kuze kube nomsindo. Ngifuna into ezonyakazisa ngoba uma kuthulekile la ekhaya akumnandi, kufanele silwe, kufanele kubange umsindo, kufanele kube u 1 no 2 no u enjoy ukubona umyeni wakhe phatheke kabi.
0: Kuwena osusumsindo.
1: Amadoda amaningi ane BP. Amadoda amaningi anoshukela.
0: Yes. Yes.
1: And okubuhlungu ngikhuluma ngabantu okunzima ngisho ukuthi bahambe bathi nje ngiyoyicheck ushukela. Angilinganise ngawo onenhlanhla yokuthi mhlawumbe uyasebenza la usebenza khona ziba khona lezo ndawo zama checkups.
0: Exactly. Yeah.
1: Wena onenhlanhla ukuba sendaweni enjalo. Uma ngabe uke wachecka kwathiwa kukhona, ngicela leso simo usattend. Ngoba isimo esikhona leso esihambisana nezinto ezenzeka kwakho.
0: Qinisile.
1: Njengeke. Kuhlungu kwesinye ikhathi kuba yindoda engena say.
0: Kwakho.
1: Awuna say kunkosikazi, awuna say kubantwana, abantwana abahlangene nomkakho.
0: When
1: wedwa nje. Sengiqedile.
0: Onendlebe zokuzuzwile. Ungaka ngicela ke uma ithintene nalolu daba esikhuluma ngalo ngizoqhubeka ngidlala mina ngathintene sengoyibona ngesinsikhathi.
2: Yebo sawubona sesidoda. Kunjani kodwa msi?
0: Okay, cha. Idukile, iphuzile ukufika. Shothi biya kudodo le. Right.
1: Ongenzeka futhi ungibiza ngaye kanti.
0: Okay,
1: abanye baye basho benze njalo.
0: Okay.
2: Sembothi aphila umqala lo shula amazenze khona la emolweni. Hayi sesidodo. Ibhlungu impilo kasisi.
1: Oh, hayi, isayekela ngempela. All right. Ake sibonge kakhulu uDlame. But ngiyawakhulekela madoda, ngikhulekela inhliziyo zawo njengamanje.
0: Yeah.
1: Kunoma ngabe umupho umuntu wesilisa othi inhliziyo yami yasindwa ngenxa yezimo engibhekene nazo emndenini wami. Ngiyamfisa ubaba uNkulunkulu ukuthi ahambelele.
0: Yeah.
1: Bese khumbula futhi ubaba uNkulunkulu ukuthi uyena owaletha umuntu.
0: Kunjalo.
1: Ngathi ngelinye ilanga mhlawumbe ubaba uNkulunkulu kube wabuza ukuthi niyabafuna yini. Ngaphambi kokuba zoba introduce. Uyabona?
0: Yeah.
1: Vele indaba yaqala kude.
0: Isuka kude. Isuka kude.
1: Bathike. Ya kahle kahle indaba isuka kude la manje isikhathi siphelelene. Indaba isuka kude. Ngenxa yokuthi vele
0: hayi part 1.
1: Kokunye kusakwethu kwaqala vele khona lapha entsikini namaqhinga. Engenzaka lutho eyithulele nje indoda. But kwaqala ukusa. Uyabona?
0: Uyabona ke mama lo.
1: Ya baba.
0: Mhlambe lo ngizodinga ukuyithatha inamba yakhe mhlambe.
1: Lo. Uzobamba inamba baba bese yangithinta.
0: Yeah. Sawubona webhutsipho Dlame nesambeli sakho nibingelelwa uanonymous mina ke owami uyangishaya angibize ngokuthi kukama angibize ngokuthi kukamama wami amthuke ngonina mina laze lakhulunywa iqiniso ngike ngavuswa ngo2 ekseni sekuqagelwe ipin yami sengivuselwa icala lokuthi ngaboleka umuntu 100 rand lapho ke kufanele ngivuye ngo4 ngiyemsebenzini angithi umakoti akasebenzi yena nje hayi
1: akasithi part 1 wethu
0: yes
1: ningadinwa nje abantu besifazane ke ngoba angeke siyeke into efana nalezi special mangabe seyivelile
0: yeah
1: uma seyivelile siyadinga ukuthi silungise.
0: Uyazi ukuthi lady I'm lento yenzayo contribution yokunciphisa iGBV
1: kakhulu baba kakhulu ngike ngathi ngikhuluma nomunye ngithi I don't know futhi bengikhuluma nje entsukwini ngithi ngiyafisa kakhulukazi ukuhamba ngihambele indawo kakhulukazi eyisenamakhosi neinduna ngithi baba ngicela ungicelele isizwe sakho ngoba kuningi ongathola ukuthi awukwazi ukwenzeka lapha ngaphakathi.